0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM. Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
1: XFM.
0: Premium Gatorade, ang bago.
4: Isip taxi driver, iritin ako ang mga pasahero sir nga. Parang safety mo. Ang nigurado dyan ko nga, wala dyan ko'y sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko. Premium Gatorade, aron
0: karami. Mas pagsong, mas epektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Gold.
5: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: FM.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santol Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
7: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kaha, bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
8: Kung kinsa ay mga idol?
9: Si ano si Iggy?
8: Schwarzenegger?
9: Ano? Si Schwarzenegger?
8: Iggy, ano sa spelling daw ba?
9: Ay, kwan, pitaw, si Kitchlin, ako ay idol.
8: Si Kitchlin, ako din mong idol?
9: Oo, si Kitchlin ako

0: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
3: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong Bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.

Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero

0: 0942-228-1396. O di kaha, bisita ha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SocoTeco.

0: kamusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masigita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.

0: Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Stress sa hapon, bisitahan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa in-
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCoTeco2.

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, pisot pa tayo si papa.
1: Pisot pa yun rin taon.
0: Dagawa, papa eh.
1: Ah, magpatuli na mong duwa si imong papa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Maayong adlaw, Socoteco 2 Member Consumer Owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
7: Send money abroad quickly and easily. With MLUlier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLUlier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLUlier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at MLUlier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Socoteco 2.
9: Ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
10: Alangan, super engine ko ni.
9: Uba? Ipa-check up na, ha?
10: Ha? Gano'n man?
9: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan niya kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Sap. Nakoy, pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of

0: na malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin hindi po makakapanayam ng live dito sa ating pong program ang isa sa ating pong mga expert on air at ang ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
1: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga listeners sa kamay nila, ano, sa Metro and Mega Manila, na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po, at sana'y marami tayong matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
0: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? So meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, mga katropa, ha? Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan ang inyong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po ganyan kamasela na yung pong mga katanungan, eh lagyan nyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nagnais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong iinumin o gagamitin ng mga produkto ay hindi po peke, ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount, ano. And syempre kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa atin pong mga wellness expert sa atin pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugukbuyang Korean therapy, biozapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, eh, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawa mga seminar. Actually, mm-hmm, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Oh.
1: So hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, sa kasalukuyan, nag-start na yung kanilang seminar. Mm-hmm. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natural therapy o magpahilot, tagpungan. Hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
0: Ayan. Yeah, kung sa mga nag-anais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagom City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Southon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko, yung Southon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Southon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit, ano, na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy. No? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalintulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba ka talamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito, at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan?
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern.
0: Mm-hmm.
1: O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual.

0: ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata eh pwedeng maging malnourished, mm-hmm. yung kanilang paglaki eh stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga uh-huh. ganun eh. Nakala mo talagang ano lang, talagang dikas na mahina utak, mm-hmm. pero yun pala eh posibleng may parasitic infection yung mga mm-hmm. intestinal worms. So yun po yun ano. At sa mga tropical countries, isa ito sa problema ano, because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, mm-hmm. may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa eh.
1: Oo,
0: tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, mm-hmm. especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema, at hindi maayos na hygiene. Oh, kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne, mm-hmm. o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba yung mga ano, mga kinilaw-kilaw. Oh, yung mga gano'n. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. Ano? Mm-hmm. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yan yung mga problema no, na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw mm-hmm. o tiyan. Pwede rin niya madamage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Mm-hmm. Ano? Yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. But alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi mm-hmm. na-detect?
1: Grabe.
0: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag ng parasite yan eh. Kasi mm-hmm. Tayo yung host, yung katawan natin, at sila yung nabubuhay sa atin. Mm-hmm. Oh. Kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
1: Mm-hmm. Kung isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, ano? Mga alien movies.
0: Totoo yan.
1: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Mm. Ano? Pero Doc, ano ba ang nature nito, mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
0: Oh, kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Mm-hmm. Sa mga balite, no. So, ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Mm-hmm. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, mm-hmm. kundi parang ano, symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila, tayo naman yung nag-feed sa kanila. But mm-hmm. the problem is, pag medyo marami na sila sa katawan natin, hindi na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa.
1: Mm-hmm.
0: O, yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niya yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba, mm-hmm. Yung plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So, itong mga protozoa na to, pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto, mm-hmm. o katulad ng lamok na infected nitong malaria, no, o plasmodium. So, yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
1: Malaria, oo.
0: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas ng Palawan.
1: May matinding malaria
0: dyan
1: na pag tinamaan ka nun.
0: Oo.
1: Halos hindi ka makatayo talaga.
0: Oo, talagang minig-minig ka.
1: Oo.
0: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. Mm-hmm. So yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate.
1: Mm-hmm.
0: Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka-nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, mm-hmm. parang alien.
1: Oo nga.
0: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke mm-hmm. na tinatawag. Ano? Na commonly, mga fluke, doon yan sa atay natin, mm-hmm. nag-i-embed. Parang parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay.

0: eventually ano. So may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract ano. So yan yung common at ito mga bata, sabi nila yung mga bata may mga ano yan, worm, pero hindi pa natin alam na ang mga matatanda mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din alam natin yan ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga katulad mga kuto. Ectoparasites na nabubuhay sa katawan natin. Sa mga hayop naman yung mga tawag dito yung garapata,
1: pulgas.
0: Pulgas na pwede ring makaapekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah, so ito yung nagkukos ng mga common irritation at hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
1: Ano doc yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
0: Karamihan ng ano ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan. Ano. So, pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba parang laging may kabag. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan nung large intestine punong-puno na ng mga ano parasites. Ng mga parasite ng bulate ano kasi yun nga yung ano nila pag nagparami sila ng parami so pwedeng magkaroon ka ng constipation pwedeng ang problema mo lagi ka nagda-diarrhea yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisip-sip na yung dugo nila ano pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra pagkakaroon ng mababang hemoglobin, yung kaka-anemia, at yung iba naman, pumapayat, ang hindi nila maintindihan. Di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam. For example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. Di ba? Ganun eh. Tapos, yung iba, iron deficiency or nutritional deficiency. Because yung mga parasite nga na yan, kumbaga,
1: nakikihati
0: yan sa katawan natin ng mga...
1: kung mas marami yun, mas marami pa sila, Doc.
0: Ako, yes, oo.
1: Sa halip na yan, mapunta din sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
0: Oo. So, yung ibang mga parasitic infection, katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may kunting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig, yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito epidemic ano. Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, sinabi ko na kanina na ito nakakamatay ito kapag hindi natin to naagapan ano. Actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria no. So etong mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent kasi preventable naman ang parasitic infection eh since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha halos lahat naman ay pwedeng ma-prevent natin.
1: Oh. Paano Dok, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito kasi yung iba, karamihan ng alam nila pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, doon ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba Dok yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
0: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang una, yung contaminated na pagkain at inumin. Kaya sisiguraduhin natin, for example, yung ating pagkain na hindi nidinapuan ng langaw or ito ay hindi panis at ito ay hindi na-expose. Kasi pag na-contaminate yung, ano, yung ating pagkain o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-hospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration. O, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable, ano. Yung kumakain mahilig ng ano, ng salad, o especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasan mabuti. Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, ay posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
1: Mm-hmm.
0: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada, mm-hmm, di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga kumakain ng ano, undercook na mga karne.
1: Mm-hmm.
0: O, yung ako, hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh, parang hindi ko kayang kumain ng may dugo-dugo pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh.
1: Oo.
0: Eh, pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda, kasi most mga isda, mga mataas din ng parasite eh.
1: Mm.
0: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit kakapit ng parasite dyan habang buhay pa sila. No? So, tingnan nyo mabuti yun kung kakain kayo ng mga, ano, mga tawag to, sashimi ba yun? O, sa Japan kasi, ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi. No? Pero, kung titignan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection. O, kaya nga, mostly sa Japan, parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh. Kung di ako nagkakamali. Ano. So, yun po yun. So, ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
1: Yun na nga, oo.
0: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng naipasok sa bibig natin. So yun, yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan at hindi naguhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina, na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm.
1: Yeah, no.
0: Kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yun, kung saan saan natatapon ng basura, kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
1: No,
0: yun, kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil.
1: Mm-hmm.
0: At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may
1: hindi
0: infestation.
1: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
0: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat o doon ka sa may gubat. Doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
1: Tama.
0: Oo, yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, eh, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa.
1: Mm-hmm.
0: Depende po sa kung saang lupa yon, mga katropa. No?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin.
1: Mm-hmm.
0: Kung meron tayong alagang mga pets, pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite.
1: Mm-hmm.
0: Based on study, ha? Baka magkali kayo sa akin. Ako, may alaga din ako. Malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Tsaka ang family namin talagang mahilig kami sa pets.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung kayo eh in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo at sila din, linisan natin mabuti.
1: Oh, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
0: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. Oh. Even nga yung sa experiment na yung pinalik yung glass ng slide, tapos sinilip, ang dami nilang parasite.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-pet, pero be careful sa how you handle your pets, especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga insekto,
1: mm-hmm,
0: o especially mga lamok, o kailangan talaga proteksyon na natin ating katawan kasi Hindi lang kasi malaria ang danger natin. Mm-hmm. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alimba sa Pilipinas ka lang, mm-hmm. sanay ka dito sa mga mikrobyo dito, tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo, eh posibleng tamaan ka. Kaya di ba may mga traveler's diarrhea, mayroong mga pag pumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila may sakit na sila. Yan, especially sa mga tropical countries, ayan, ang common ng mga nagiging problema. Lalo na mga foreigner na sanay sila sa may ano, four seasons.
1: Mm-hmm.
0: Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oh. So, halos karamihan naman ng mga parasite, mga katropa, ay kumbaga madali silang ano, yan, madaling i-prevent at kung tinamaan ka, meron ding solusyon. Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to eh, nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila kung hindi po tayo maingat.
1: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto at ang mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
0: Pero nakakatakot yung itsura nila, microscopic, parang mga alien. Ano?
1: Oh. Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga ano eh, mga good good bacterias na pang control yes, dito sa mga dyan. Parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa ating pong pangangaton, especially sa hygiene ng katawan natin. Hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito. Kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
0: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
1: Hindi
0: naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga... Siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, hindi na ubos kahapon, kailangan naman magpalugi ka. May mga ilan na nire-recycle nila yon, ganun. Eh, ilang bisas nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganun, careful lang talaga tayo.
1: Oo.
0: O, para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na, ano ha, estudyante, tapos hilig siyang kumain ng sweet foods, nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga street foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin. Ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta na karamdaman once natamaan po tayo nito. Ha? Sa mga nag-nais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text siya lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. At kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong pong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasala ang inyong pong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katrawa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil. Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisimura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri na sakit.
5: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Paano Dok malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
0: Especially mga bulate, no? Actually may mga ano, may mga signs, ano, symptoms na pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod.
1: Mm-hmm.
0: O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin. Parang
1: pagod,
0: yung taong nga nila, no, chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi may paliwanag yung pagpayat.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Mm-hmm. Pero iba, nagkakaroon ng hindi may paliwanag na pagpayat. And pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan. Mm-hmm. Pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Mm-hmm. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis.
1: Nako.
0: Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. So, ikikrave mo yun.
1: Parang uudyokan ka ngayon.
0: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin. Diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, naku, hindi na ako kakain ng mga matatamis.
1: Mm.
0: Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
1: Yung mga, baka yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
0: Literal na talagang alaga yon. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want.
1: Mm-hmm.
0: Yan, okay. So, ganun din yung anemia. Yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay. Pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. Mm-hmm. Ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag-iisip sila na isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi may
1: alam mo may ngumunguya
0: eh, na nakatabi ako ng ganyan sa isang ano sa isang conference eh siyempre mga lalaki sama-sama sila sa isang barracks ano meron doon na nakasama namin na talagang magdamag ang ngipin talagang sabi ko hindi kaya nasisira yung ngipin no? Kasi nagraragot talaga yung ngipin isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection tapos yung iba yung paglagi nangangati ang inyong anus yung puwet.
1: Bumbong.
0: Oo, buti kung kamay yung nangangati kasi pera daw yun eh. kung yung anus ang nangangati, malamang mga pinworms, yung mga worms yun. Ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa ating pong katawan. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms eh.
1: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
0: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayo mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet. Ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic. O ano mga pagkain yun? Una-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang eh, takot na takot dyan yung mga common parasite. Dahil ang bawang, meron siyang allicin na merong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan. Pati yung mga ibang mikrobyo. No? Yung ginagawa natin to sa, di ba, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ikakrush mo yung garlic, parang gagawin yung paste, tapos gagawin mong soup. at yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami nang sasabi na napakagandang ginawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh merong antiparasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1 to 2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong antiparasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganoon din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano? Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infections sa ating pong katawan. Especially, kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag uminom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyugnyugan. Oh, yung nyugnyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research nyo yung nyugnyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Alam ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is antiparasitic din yun. Yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay. O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila nun, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection. Kaya napakaganda ng value kasi nung ano ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na tiyan, yung premium D3 softgel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin ang pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede kang mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan. Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag, ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold kasi, mayroong mga sangkapan sa Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya, na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention ng parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. So, mga katropa niyo, mga kabayan din dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: So, and since yung Premium D3, merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Ayan, para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati ibang mga parasites pa sa ibang
0: parte. Yes, lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne. O yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time, and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Oh, kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminants sa ating katawan. Kasi marami mga ano eh, marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh, nakakapag-detox, nakakapag-tanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, pero ang dami natin nararamdaman, yun pala, marami lang tayo contamination ng toxin sa katawan natin. Saka, speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance eh, kasi siyempre, nagme-metabolize din sila, may mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain. At higit sa lahat, eh, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga mahalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat ako sa mga information, ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi atin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha, para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa. The secret of health. Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa ating pong topic na atin pong pinag-uusapan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Pabalik po tayo dito sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
5: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin, laging puyat at pagod. Kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
6: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Soft Gel. Premium D3. Premium D3. Pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na

0: Dahilan, Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.

sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione, sulfon gold, coffee mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga bulga. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pag-

0: Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Premium D3 Softgel ay nagtataglay po ito ng Vitamin D3, yung tinatawag na Cholecalciferol, ayan, at VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extra. Ito yung nakapayunik sa Premium D3 natin, Doc. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan na, puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm. Ano? Pero itong Premium D3 natin ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at benepisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kaubayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang Premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kaubayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pa ang mga fats, blood fats, ano, sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng Premium D3. Ha? Sabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters, eye condition. Mm-hmm. May mga eye floaters.
1: Oh, yung mga floaters nga.
0: Ito pa naman, Dok, yung nararanasan ng iba na parang lumilipad-lipad sa...
1: Kung pag-uusap, meron tayong produkto niyan, yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya. Katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule. Mm-hmm. So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Isa sa umaga, saka isa sa hapon. Para mas mabenepisyohan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injury yan, physical, ano. Kung ito, na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba nung unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium, ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. Sa mga kababayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Doc, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, yung alam mo sa sarili mo na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring makadulot ng problema sa inyo pong mga mata, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ha, ng Visionex Plus Softgel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha.

0: on vitamin C. Ayan naman yung partner niyan ng Vision X Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Doc, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Doc, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo na uminom ng maraming tubig kasi yung pag may mga tao na pag nagigising sa gabi talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos ang pinaka the best talaga, make your room na madilim.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos yung deep breathing exercise.
0: Mm-hmm.
1: Ihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang anong ritual yan? Pero actually itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan, maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antukin na kayo.
1: Antukin na kayo. So, yun po yung mga prepare. Kasi yung mga, ano, yung mga sundalo, ano, they have technique na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali sila makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. No? Pagka nakatulog ka na nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi minsan ganun pag gumising ka.
0: Tutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, huwag na kayong mag-ano ng anything. Halimbawa, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, as if parang walang nangyari. Diretso lang. Huwag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na or may mga ganun . Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Parang, kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Ano to, may nagpakabalang katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagdat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tububo po na parang ato, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na
1: blisters.
0: Unusual
1: infection
0: yun.
1: Talaga yun. No, infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan pa kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano. And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is, kinakailangan masustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig, yung pagkain niya. Dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. Dapat yung mga ano talaga nakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: Tsaka bakit ko sinabing kailangan ipacheck? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications. Minsan naman yung mga infection na ganyan, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, eh kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling.
0: Mm-hmm.
1: O kung may 1 ton+ gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano? Para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm-hmm. Ano daw, may nagpapala pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Doc.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman. Pwede naman kasi itang herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inanom mo lang yung herbal doon sa coffee mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin, kasi alam mo pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Kahit tubig.
1: Limitado na. Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney.
0: Mm-hmm.
1: Na kahit pa anong kainin mo minsan, eh, nagko-complicate. Pero kung gusto nyo itry, itry po ninyo, ano. Hinay-hinay lang muna sa pag-inom na any kind of liquid kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila, eh, kahit minsan. Na tubig, eh.
0: Oo.
1: Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan, pero minsan, limitado din lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kumbaga, itry nyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang i-take para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami.
0: Mm-hmm.
1: O kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapa-sustansya man yan o mapa-toxin ng katawan, pag humina na yun, eh talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwedeng isang bagay na okay sa inyo, hindi okay.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya yun po yung ibig kong sabihin na itry. Kasi wala naman ako nakikitang harmful or toxic substance na meron tayo sa coffee natin. Healthy nga yan. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. Ano? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyong po mga kidneys. Ha? Alagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water.
0: Mm-hmm.
1: Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila.
0: Oh,
1: ngayon, babawasan ng doktor yung tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. Mm-hmm. So, that's the problem.
0: Oh.
1: Oh, kaya, yun po yung ano ko ha. Marami mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero i-try po ninyo.
0: Subukan nyo.
1: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
0: Mm-hmm. Oh, maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula si Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin at lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana oras mga katropa, alas 12:08.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro.

0: Thank God it's Sunday. Salamat Lord. Dai na pod nga tak na og edisyon sa tong programang Central Weekend. Ding adlaw nga Domingo pet sa 5 sa bulan sa Hulyo tuig 2023. And thank God that tungod kay bisan pa man sa mga technical difficulties din hi mga katropa. Tayo ay nakasugakod pa rin. Ikaw mga katropa, kutob ta ala una karong hapon na ako ang magtimon sa tong programa katropang Andy Causon. And of course, para mas painiton pa ang ato ang mga hisgotanan karong hapon na mga katropa, panggitikon pod mo sa iyang mga jokes. Usahay habi, usahay pod wale. Ito mga katropa, let's welcome ang akong sparring partner, walay lain ang small but terrible din sa XFM Davao. Ito na! Yes, katropang Mars, are you gikulbaan or are you na lipo?
1: Why should I be nervous system?
0: It's because the sabaw-sapaw of the everything, yes. The hadlong.
1: Yes, it's natural. Well, anyways, katropang Andy, very alive ang ato ang Sunday, mga yes. Katropa, no? I don't know, nakapasingot po ba kaning weekend katropang Andy?
0: Kung singot lang ang isgutan katropang Marvs, perting singutag yun sa mga dabawenyo. Labi na karon mga katropa ha, sa nagbiyahe ta sa ato ang kuan, tig-tigdig-tigdig.
1: Laka! Mao ba di ay?
0: Yes!
1: Uy! Ang sama na?
0: Nagsakay ako ng kabayo, pasaka sa shrine.
1: Wow!
0: Imagine ha, nagsakay ko kabayo sa temperatura ng 31 degrees Celsius, pasaka din sa shrine. Perting! So, sa mga katropa,
1: Number 45! Katropa Andy, 45!
0: Katropang Marvs, basig, ugma pata mahumana.
1: Sige.
0: ABC, basta ako neto siya. Kung kinsa makang nang hisgot sa ako, unta na ka sa maayong kahimta.
1: Listo lang yung nagkabayo ang hisgotan, katropa Andy.
0: At naway, nahilo na ang iyong kala. Ito, katropa, init kayo ang panahon sa gawas, no? Sa mga magawas din ha, kay para mag-bonding sa pamilya.
1: Yes.
0: Musimba tungod kay today is church day and family day mga katropa. Ayaw kalimuta sa pagdala og payong, bakaha kalo mga katropa and pag-inom og tubig yun para dilita ma-dehydrate and of course paliguno na to atong immune system kay panahon na pod sa ting sipon, ting ubo, ting kalintura mga katropa. Inom na sa Xanthone Vitamin C.
1: Yan of course mga katropa kay ang Xanthone Vitamin C usa kini ka alkaline vitamin C nga dakong ikatabang alang sa pagpalig-on sa atong immune system. Nindot mong guning ligon ang immune system, katropang Andy, kay kanamanggong ato ang panglawas mga katropa, naana siya mismo yung natural, no, nga mga process, pamaagi, paunsa nga makasukol ni mga germs, viruses, nga musulod sa ato ang panglawas. So, ang Xanthone Vitamin C, gituyo kiniugama sa Yes to Health Incorporated, alang ni ini nga katuyuan sa pagpaligon sa ato ang immune system.
0: Plus, non-acidic siya mga katropa.
1: Yes.
0: So, sa mga katropa na ito, nga mga ulcer, or yung acid reflux.
1: Correct.
0: Ayaw mo kabala ka mga katropa kay dili siya makapahapdo sa inyong kutukuto, no? Ang ato ang Xanthone Vitamin C. Mapalit ni siya sa mga butika nationwide.
1: Yes.
0: Ingon man sa mga Yes to Health clinics. O baka ha, dini sa atong sibiyahan sa XFM 89.1 sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City.
1: And of course, one click away lamang sa Shopee o Lazada mga katropa. Hala sa mga naga-online din na scroll-scroll ka mo mga katropa. Shopee o Lazada, i-type na din na ang Xanthone Plus Gold. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Aron ka mo maka-order o di na ka mo makapoy pa og biyahe-biyahe.
0: Ayan, and shout out po, no, sa itong tulo.
1: O yes.
0: 3,000 ka mga viewers.
1: Grabe nun, agahan na, oy! Palakpakan na ito na!
0: Yes! Kaya salamat ka, tropa, ha, sa inyong paglantaw sa ito ang Facebook Live. And of course, pwede ninyo nga i-share ang ito ang video karon. Pag-comment mo din ha, o pag-react mo mga katropa kay naanay equivalent no nga usa ka raffle entry alang sa atong pa-staycation.
1: Wow.
0: Asa gani katropang Mars?
1: Of course, wala mga katropa kung gusto ninyo relaxing kaayo nga resort. Kanabi ta makalanghap jud mo og tinud anay nga preskong hangin. No? Oh. Dili mo magtanto sa perti na lang gipanuhot niyo mga ka-workmates, mga katropa. So, dali ka na mga igala sa Barangay Dato sa Lumay, ang New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan mga katropa ha, once again, pag-comment na mo din ha, uga pag-share sa itong video kay para ma-appeal mo sa listahan sa ato ang par-raffle dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Oras na to, 12:15 na mga katropa, kung naamoy mga mensahe, greetings sa pagka-komento sa itong mga hiskutanan karong utuha, isend recommend lang na kay we are more than willing no para basahon na mga katropa og ato nang timbawason ang inyo mga mensahe pinagi sa tong text line 0969-333-0537. Usbo na ko 0969-3-0537. Ayan mga katropa, oras na ito, 12:16 na atong aginuran katropang Marbs. Ayan. Ang detalye sa atong sentro sa balita.
2: Sentro sa balita.
0: Of course, ang atong sentro sa balita mga katropa, hatod ka na kaninyo sa Premium D3. Usa kini ka soft gel capsule, gagawa sa vitamin D3 mga katropa, na apagyun din siya ay moringa seed oil extract o virgin coconut oil nga makatabang, no? Aron nga makabaton kita o himsog nga panlawas. Una sa detalya sa atuang sentro sa balita, super typhoon posibleng musulod sa nasod ning sa Manaha. Oy karon adlaw, una sa detalya sa atuang sentro sa balita, super typhoon posibleng musulod sa nasod ning sa Manaha. Oy karon adlaw mga

0: Papinagi sa straight sets, sa two straight sets mga katropa Oga siya mo abante na sa third round sa Wimbledon. Usa kini sa pinaka dako nga dungog no sa Pilipinas labi na sa natad sa tennis sa kalibutan.
1: Sentro sa balita.
2: Alas 12:21 na mga katropa sa katapusang hanig sa tong sentro sa balita ning orasa. Kiniha kay ugmang adlaw na gyud mga katropa ang nakaschedule alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gani nunot ni mga katropa na nawagan karon si House Trial Spokesperson ug Kabataan Party List Representative Attorney Renico ngadto kang Vice President Sara Duterte nga mo tambong or mo atubang na gyud kini atol sa unang adlaw sa pagsugod sa maong impeachment trial. Ug sumala niko nga naglaom siya nga di na pod mang ghost ang Vice Presidente nining nahisgutan nga taral mga katropa. Gani sa pikasbahin mga katropa giklaro ni ini nga kinahanglan mahuman dayon no kung kani matapos sa di madugay ang proseso isip kabahin kini sa pag kining tulubagon no sa publiko. Uga aron mahatagan usab ug katubagan ang kining naisgutan ng mga akusasyon bato ka sa baong Vice Presidente. Nanawagan sab si ko sa mga senator judges nga himuon niini ang ilang mga pangatungdanan nga mahimong patas ug dedicated alang sa kapakanan kini mga katropa sa tibuok katawhang Pilipino. Kung asa ang kining naisgutan pamahayag niko nagsunod kini human or pinasikad niining nagkaduol na gyud ug mga adlaw na gyud mga katropa nga impeachment trial ni Vice President Duterte o gagibutyag ni ini nga bu ang handom lamang naginusarang handom ni ini mga katropa nga si VP Sara magpakita na gyud or magpabati sa iyang presensya atol sa impeachment trial.
1: Sentro sa balita.
0: Mga ka na mga katropang naglangkob sa tong sentro sa balita. Katropang Marv, daghan og atanganan no ang publiko ug mga adlawa tungod kay naka-schedule no ang unang trial no sa kaning impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Isip mga Dabawenyo kitang tanan no. Curious ta unsa bay mamahimong dagan unya sa ipahigayon nga kaning hearing dinha sa Senado.
2: Yes, so mga katropa, oy, by the way, sa itong makaisuunan hang mga kining taxi drivers, oy, naminaw kanunay katropang Andy, no?
0: Oy, maing pagpaminaw din ha mga katropa. Yes. And at ang iyon niya ha, sa itong mga katropang taxi drivers tungod kay na ipahimang no ang LTFRB. Oy, kay we know nga karon sa the age of kining technology mga katropa. Din tanan na himo ng kaning vloggerist.
2: Grabe no, kakutob siya na yung cellphone. Ay, basta makabidyo mga katropa. Di na yun. Maraming ginawa ka. I-video na ko ka.
0: Reels na.
2: Content na.
0: So mga katropa ha, despite niya na though ma-appreciate mo na ito katropang Marvs, no, wala may magbuot at manang sariling mga accounts nila sa social media and total na na lamang kay account imo na lang i-maximize no ang paghimo content para nga ma-monetize ka. But tanan no na amang gyud tay sabisan asa nga butang katropang Marvs na amang gyud mga restrictions.
2: Yes, limitasyon.
0: Ay mga limitasyon. So kanatong hisgutan unya tungod kay ingon pa sa LTFRB mga katropa. Ay, katodo siya kanyang mga PUV drivers, ha?
2: Ay, kinihami na, ha?
0: Bawal daw mag-vlog samtang nagmaneho.
2: Alaka! Kiniron. Oh, tanan meaning to say mga PUV drivers, walay makaikyas ani.
0: Taxi drivers, sabote ha, nakatropang Marvs, PUV drivers, bus drivers din ha, no? So sa mga taxi drivers diyan nga naminaw, kung naamoy ka mga ka-video call dra.
2: Hala! Okay na amang yun na katropang, ani ka nang isa makapadasig sa ilang adlok, mumaniho ko kay naanapog ko'y gastuhanan ani nagpaabot.
0: So bawal na sa apil tong magpindot-pindot gani nga kato ganing katong sa katugong ano
2: samanggod na
0: katugong sugal-sugal okay na okay na
2: ato ka po pa hindi
0: kato na tama ka sound effects sorry dili mo dili mo ang
2: gugupo ato ka po pa hindi nalingaw ko kato pa hindi
0: kaya mga katropa online sugal apil na siya sa kaning gibawal sa LTFRB tungod kay sakop ka na sa Anti-Distracted Driving Act, mga katropa. Atong isgutan ng balaod dun sa itong pagbalik, mga katropa. O uban pa nga mga isgutanan. And tinipon sa Davao City ha, na ay good news sa itong mga katropa kay panahon sa emerhensiya din ata maglisod, no? O contact sa Central 911 once in place ng ilang bagong system. Tungod kay ilusad nila puhon-puhon, kinigitawag nga Smart Emergency App.
2: Wow.
0: Imagine mga katropa unsa kaningi app. Kay sa karon katropang Marbs, aminado gyud tanong nga naay bang residente nga gusto no or kanang need nila og immediate nga kaning response gikan sa atong mga emergency responders, pero ang ilang call maabot dito sa Kauluhang, Manila.
2: Agoy! So ipasa-pasa pa.
0: Oo, tungod kay centralized na, di ba? Yes. Ang pagpatuman sa kaning security system or kaning 911 system sa atong nasod. So maabot pa sa Kauluhang, Manila. Kung mamali pag forward, maabot pa sa Bicol.
2: Agoy,
0: sa Batanes.
2: O kaya ang address ana, no?
0: Oo. Ikaw gisakita nog tiyan, gusto nimo og emergency kay murag mo gawas na gyud sa katropa.
2: Misi na gyud katropang Andi.
0: Silip. Nang limbaw nang balay.
2: Hala, nag cross finger na gyud.
0: Pugnaw na kaning singot.
2: Agoy.
0: Unya. Ang gi-forward imong call. Example, suited po sa concern mo, ma'am. We will forward you sa ano sa right office po na mag-respond sa iyong concern.
2: Kini.
0: Tapos magtugtog na. Yes, hello, Central 911, Batanes.
2: Yes! Hello, ma'am! Ma'am! Nanglimbaw na yung malayo mo! Dugay pa!
3: O, di na mabala ka na.
0: Ito, pag Batanes, ibang tawag niya, kinahanglan na ni Moog kaning response. Bitaw mga katropa, so muna ang nakitaan karon sa Central 911 nga mag-launch sila og sarili nga smart emergency app.
2: Kini.
0: So gamit ang atong mga cellphones mga katropa og ang internet of course, dali na lang nato makontakt ang atong mga responders din sa Davao City. Kana atong hisgutan unya katropang Mars, ingon man sa atong trending balita. Oy, katong siya ka babae nga nag-viral.
2: Unsa pud ni dili ni babae sa septic tank?
0: Oo, dili ni siya babae sa septic tank, ang babae po na nagpa-house blessing sa balay nga garantahan niya sa area.
2: Ay. Halaka, no?
0: Nag-ingon nga, kamuno kay dirty, ano na kayo mo? Sa malisyonsa lang kayo masyalo. What if gusto lang niya ipa-bless? Bless. Bawal din nga ipa-bless ang balay kay para wala mga masamang mga... Kaya malay niyo, pagsulod niya, na siya nakitaan.
2: Dali nag-atang na ini-welcome sa iya, niya uwarag kalit.
0: Pero lahira po to katropang Mars, nga imong gipa-bless, kaya imong giangkon nga imong balay.
2: Ito na yung siro nun niya.
0: Kaya natong isgutan nun yung mga katropa kay nag-viral, nagkaroon sa social media, o uban pang mga isgutan tanan ha, inyong mga greetings si Padangat na sa itong programa kay Amo ng Basahon ato ng timbawason sa mong pagbalik. Once again, sa mga gusto nga makadaog, makabato, nag-chansa na makadaog para sa itong staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Comment po mga katropa sa itong Facebook Live. I-share ang ato ang video o pag-react mo din ha mga katropa para na amoy raffle entry.
2: Yes, mga katropa. Ma-feel yun ninyo, ma-experience ninyo kung unsa kanindot makalaag sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan. So once again ha, sa mga naada na karon sa gawa sa expose sa init mga katropa,
2: yes,
0: ayaw kalimot, ino mo permi og tubig mga katropa ha. Tungod kay delikado sa dehydration, naanata sa kaning alarming level ang
2: correct
0: init no sa tuwang syudad. So para malikay ta sa kaning dehydration, inom pirmi og tubig mga katropa, parisi ka na sa itong Xanthone Vitamin C. Oras na to, 12:30 na mga katropa. Mabalik mi alang sa lain pang maisgutanan, impormasyon, balita o kalingawan mga katropa, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Standby, oras na to, 12:30.
1: Sentro
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding.

0: entertainment.
1: Wow!
0: Akong paborito na merienda. Sadian, Bake Shop, Lami, Humo, ug Humo.
2: Tinuod na ura, lami gyud ang mga pine sa Sadian Bake Shop. Sure pagyud ta na always bag-o ang ilang lutong pine. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang

0: sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat og timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa Triple A Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad?
4: Paklarek sana!
5: Exciting!
6: Sentro!
4: Wow!

0: Causón, Marvin Ibano, Centro.
1: Welcome back mga katropa sa itong programang Central Weekend. Kami lamang gihapon ninyo mga kauban, whether you like it or not, whether not or yes,
2: you have
1: no choice. But to bear with us.
2: Yes, grabe English katropa na hindi.
1: Kabalo ka nga, no? Because, natin good news para sa itong mga katropa!
2: What's the good news, huh?
1: Sa ito, katropang mo.
2: Yes, mga katropa, sa mga makatubag nini among mga pangutana na akami pa Gcash alang kaninyo.
1: Yes, of course, ato ang mga listeners, ha? Kadtong ato mga listeners, katropang Marvs, pwede silang mutawag sa itong text line 0969-333-0537. Aron nga, mutubag sa itong pangutana og makadaog, of course, og pa Gcash.
2: Of course, mga katropang pangutana, the question, anong tanong ba ito, katropang Andy?
1: Unang pangutana. Pasabot ka tropang Marvs, napada ikaduha, ikatulo, ikaupat, ika...
2: So, kaya na may unang pangutana.
1: Ang dami mo namang fair.
2: Ay, of course. Murag four.
1: Ito mga katropa, duha ka pangutana among ibuhagay at ang ilang, no, kung unsang asing apart sa program na among ibuhagay.
2: Mm-hmm.
1: Ang duha ka pangutana. And kung ikaw ang unang makahatag sa tama nga answer, i-comment lang po din yan, no, sa akin or PM sa atong page, ang imong Gcash number kay among ipadala sa imo unya dayon pagkauman sa program ang imuhang pa-Gcash.
2: Ayan! Di na tamaglangay mga katropa. Unsa man nga pangutana?
1: Ang pangutana.
0: Sentro.
2: Ang tanong.
1: Unang question katropang Marvs, no? Kay usasa na isgutan na ito nga naghatag og dungog, no? Sa itong nasod, si Alex Ayala. No? Sa ang pangutana di katropang Marvs, kabalumang yuta nga sa natad sa World Tennis, no? Ni anam-anam na usaka ang iyang ranking katropang Marvs. Kapila na kani siya sa ranking karon. Pero ang atong pangutana, very simple ra kaayo katropang Marvs. Hindi na nila kailangan nga mo ask chat GPT. Or kung katong mga naka-iPhone di ask Siri. Dili na. Given na kayo niya siyang pangutana mga katropa, bonus question na mo ni para sa inyo.
2: Dili.
1: Sa asa nga torneo pinakaulahing na daog si Alex Ayala, din iyang gipildi ang defending champion mga katropa. And gani, right after sa iyong kadaugan, gi-congratulate siya mismo sa atong Pangulo sa Pilipinas.
2: Uy! Nabaday clue ka to pang Andy.
1: Easy peasy. Easy as ABCD.
2: Sige.
1: Ha? Sa itong mga katropa, again, pwede mo nga mo tawag or mo text sa atong text line 0969-3035-37. Sa naglantaw sa itong Facebook Live, hala, i-comment din ha. Di na mo pa, listan pa mo. Comment din ha sa itong comment section sa itong Facebook Live, unsa inyuhang tubag. Ha? Unsa itong tournament. Wala kami nang utana asa dapat gi-held. Or kanang...
2: Basta gawas sa Pilipinas.
1: Of course, gawas sa Pilipinas. Pwede sa kuan, kaning din sa kuan, gawas sa Philippine Area of Responsibility na sa kaning si Lebes C.
2: Kailangan ka mo lang, oy. Kini ha, a clue. Kaya to clue.
1: Sige daw, say
2: this clue. Is a 9-letter word.
1: Wow! Ang galing mo naman magka.
2: Of course naman.
1: Sige
2: ha. Na, ha?
1: I-send lang inyo ang mga answers mga katropa samtang maghisguta sa itong mga hisgutanan din sa itong programa. And unyang taod-taod, amo pong ipabuhagay ang ikaduha nga pangutana. No? So, pili lang mo. Kung ikaw diha ang makahatag sa tama nga answer sa itong first nga question o second question, edi. Paldong-paldo ka.
2: Paldo!
1: Ito, katropa. Uy, si katropang Danilo Lanyas. Naglantaw karon sa itong Facebook Live, katropang Marvs.
2: Ano
1: sa
2: salamat.
1: Good PM. Happy viewing daw and listening from Purok Dalia, Buhangin, Tagba, Obo, Kapotian, Island Garden City of Samal.
2: Uy!
1: Shout out daw sa Lanyas family.
2: Ayan, shout out sa Lanyas family. Mayong pagpaniod to or humanabag paniod to, ha? Uy, badawi pinakalindot kayo karon mga katropa, mag-inom tagkape.
1: Yes.
2: Aha, kaya labi na, ay, kumusta man sa inyong mga area, naapod ba'y pag-ulan? Kay sa Pantukan Davao de Oro, perting kusuga sa ulan.
1: Kagabi sa hapon.
2: Kini mga katropa, ambot lang sa itong makaigsuunan sa Davao Region, kumusta man yung sitwasyon, hala, i-share na din he. At least ato ka nang mapahat po sa itong makaigsuunan ng mga listeners kung buot, no, mangumusta sa sitwasyon din na o base na sila'y destination sa inyong mga area karong adlawa.
1: Ayan. So si Sir Danilo Lanyas, katropang Marvs, taga-Kaputian Island Garden City of Samal, no? Usa ni siya sa ganing mga ginadayo nga lugar din na sa Igapos, no? Tungod sa nindot ng mga beaches, white ang sand.
2: Ayan.
1: Very relaxing and... daghan ang nagadayo din ha. So hopefully no puhon. Kung makasuroy ta din ha katropang Marvs, mahimamat pud nato ning Lanyas family din ha sa may Igapos. No?
2: Ayan.
1: And mapatilaw nato sila sa tong lamian og healthy nga kape ang Zanthone Plus Coffee Mix.
2: And of course, atong Zanthone Gold Coffee Mix o baka ato ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Ayan. Depende na unsay maatulan katropang Marvs, no? Swerte nga maabtan anang panahuna. Ingon pa ni Martin, oy! Nag-check attendance ng ating Lodi K.
2: Yes, our number one vlogger of the year!
1: Akala ko, katropang Martin, nakalimutan mo na kami at nag-focus ka na lang sa mga reels mo.
2: Iyaro ng sayawan, katropang
1: Muntik na kaming mangluod sa'yo. Mas mabuti yung maglaruhay tayo, katropang.
2: Pwede kayo ni si katropang Martin nga, hi, this is Martin! O, di na siya, Lance.
1: For today's video, guys.
2: Ganaan mo na siya og mga sisiw good, no? Chicken, ganaan na siya katropang Martin.
1: Ayun, so, pwede ni siya hilig og hayop. Mayong nga paglantaw sa tong Facebook Live, katropang Martin. And katropang Danilo Lanyas. Ha, kung kabalo mo sa answer, ha? Asa nga tournament ni daog si Alex Ayala, i-comment ninyo din, ha? Kay basig ka muna ang makadaog sa tuang pajikal. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, aginod sa atas sa lain pang hisgutanan. Atong napasilip gani naghisgot katropang Marvs ang katong pahimang no sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga to sa mga PUV drivers, ha? Bawal po ang mag-vlog samtang nagmaneho. So, bawal tong, hi guys! Welcome to my vlog!
2: Biyahe, nag-100 lang sa Manubela.
1: Manubela, or a day in my life as a sikat driver sa Davao City.
2: Oh, a day!
1: This video, guys!
2: Tanawa lagi. A day in my life as a bori car. Ah, bori car, ha?
1: Bori car.
2: Social.
1: At least, nasa yung car. Pero mga kitropa, ha, though, ato ang mananggiya. Kwan, no? Atong na-appreciate na po. Grabe ka creative ang mga Pilipino.
2: Yes, maka-good vibes kayo.
1: Imagine ha, sa kadaghan-daghang content creators sa Pilipinas, makaisip pa ka og unique dira nga kaning content sa imuhang page para ma-hook lang ni mo na imo mga viewers.
2: Yes.
1: So, ibang klase yan, no? Oo, kwantaan na sa ilaha kaning, kumbaga, atong na-appreciate na ilahang pag-brainstorming, ilang effort sa pag-editing, ha?
2: No? Edit kung lang
1: sa ilahang mga contents katropang Mark. Pero may pero po, nakasitay balaod, no? And kinahanglan nato tumanon o garespetuhon ang balaod. Tungod kay, ingon pa sa LTFRB mga katropa, nga kana dong mga on-camera, no? Kay kani mga vloggers samtang nagmaneho mga katropa, base ka na sa gipagula nila nga memo or memorandum circular number 2026-050. Diin, ilahang gihimbugatan ang pagpatuman sa Anti-Distracted Driving Act. Husbo na ko, Anti-Distracted Driving Act mga katropa. Tungod kay napansin sa LTFRB nga parami na ng parami ang mga vloggers.
2: Hala no?
1: No? And social media content creators nga naga-content samtang nag
2: maneho.
1: Which is very unsafe mga katropa. So muna yung ingon pa ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nga ang panawagan niya wala lang nag-focus dito sa mga vloggerist nga mga drivers apan lakip na sa mga operators.
2: Okay ni.
1: Ha? Kay muna yung ingon din he nga ang balao daw nag-ingon nga ang pagdili no sa kaning distracted driving dili lang siya para sa safety sa driver o baka sa yung mga sakay apan lakip na nga to sa uban pa nga mga tao nga nagagamit sa dalan o baka ka ng mga mutabok din ha sa dalan mga katropa tungod kay ang kaning distracted driving sagad sa moresulta sa disgrasya. No? So, under sa Anti-Distracted Driving Act, mga katropa, ang tanang drivers. Ha? Kani, maminaw mo.
2: Oh, wala exempted.
1: Sige daw, Bik, eh, basig ko, anay, bawalang mo din mag-vlog, so pwede rin ako magdula.
2: Actually, dugan ni siya nga balaod, mga katropa.
1: Yes, reiterate lang ni katropang Marvs, plus gitugangan nila o ilahang gihatagan o gibugaton ang kaning vlogging.
2: Kini.
1: Kay mo kasi ang, di ba, daghan na po dugan ni mga vloggers na napatawag sa LTO, na-cancel, either na-suspend ang license or na-cancel ang license nila, na-revoke ang ilahang license. Tungod kay, nag-content while ga-drive. Kaya they find it cool siguro. So, karon ha, karon sa mga PUV drivers po ning pahimang no sa LTFRB. So, base, susubay sa Anti-Distracted Driving Act, unsa ba ang bawal? Una mga katropa, bawal ang paggamit sa mobile communication devices or baka electronic entertainment gadgets para una, mag-send or mudawat o call or mag-text.
2: Uy!
1: Pindiha ang pag-chat, mag-video call.
2: Video call. Mm. Uy, Mona, pugong lang siya, mga katropa.
1: Play games. Oh, pasabot ko ng mga pindot-pindot.
2: Pindot-pindot.
1: Sa tayo mukhang kuhan, katong sana
2: siya. Ano?
1: Bawal sana siya, mga katropa. Ang pagtanaw og movie.
2: Uy!
1: O baka pag ganing pag-browse mo sa internet, no? Samtang, example, naka-stoplight. Ah, doge pa kayo. May 40 seconds pa.
2: Scroll-scroll sa ata. Basi na tayo mabutang sa kanina ka mag-order online. Kana, kumun po kayo na katropa niya, hindi?
1: Sa mag-place of order?
2: O, kana, o.
1: Kana, o, online shopping?
2: O, shopping! Ay, di ba, hawag kayo ka na katropa niya, hindi?
1: Ay, tama. Labi na ako ka na ganing live.
2: Live, kana.
1: Selling, no? Tapos na,
2: Mine! Pumain na, pumain!
1: Itin sa kasa lang, mabalik na sa
2: mga. Agoy!
1: Wala na, wala na.
2: Aray!
1: Ay, gobod! Dali lang, apasun ako kayo 100% off.
2: Oy, tuara, na-off bita.
1: Ang lisod na mga katropa, pag once madakpan mo, masakpan mo sa tong authorities, impas. Okay lang una kung nasakpan lang ka nga while using og cellphone. Ang lisod din na akong nakakos pagyud ka og danger.
2: Yes.
1: Dili lang sa imong self apan sa lain pagyud nga nagagamit sa dalan.
2: Correct.
1: Example, mga pedestrians og uban pa nga mga motorista. So kani mga katropa, ang distracted driving, apil na to sa giingon na to kaganina, no? Apil ang pag-record of video, no? So dili lang siya limited anang naka-Facebook live ka. Bisan ang pag-video while ga-drive ka, mga katropa, is prohibited. Pasabot, bawal.
2: Bawal.
1: Ang pag-selfie, bawal din mag-selfie, katropa. Hindi siyang tagipakita na ko akong sunroof na sakyanan.
2: O ka na mo, pag-uka ba, no? Labi na kusog ang hangin, pag-uka, pag-lagpot. Alahe na ito, sports car na to.
1: Dili day pwede, katropa, mga nga i-flex na ako, mga na kong open sesame.
2: Hala! O, pag-abri sa sesame?
1: Pag-abri sa sesame sa ato, pananay ni Kuan.
2: Ay, dito na sesame ka, tropa.
1: Ang sa dito, ang
2: sa open kisame.
1: Sesame dito. So, kaya bawal na siya mga katropa. Ingon man ang pag-live stream, no? Pag-Facebook live din ha, YouTube live, TikTok live.
2: TikTok, bawal.
1: Live sa Instagram or uban pang social media sites.
2: Karon?
1: So, ang mga driver nga makalapas ni ini mga katropa, makabayad og penalty nga tumatag ang ting
2: na suring!
1: 5,000 pesos!
2: Oh! 5,000 pesos! 5,000 pesos, katropa!
1: 5,000 pesos, mga katropa. So, maotod pa ni Mendoza, mga katropa, nga ang vlogging daw, guban pang kaning pamaagi sa content creation. Posible siya nga makahatod o ganing distracted driving, no? O makakompromise sa safety sa riding public, sa pedestrians, o guban pang road users. So, kanisya, nga balaod mga katropa, kasi ang LTFRB, ang ilang gina-regulate ka, itong mga PUV.
2: Ayan.
1: So, walay labot ni ini itong mga,
2: example, private vehicles
1: no? Ang kanal siya, ang LTO na pod ang bubukod sa inyo, ana. But kanisya nga reminder is para ni siya sa mga PUV drivers, no? Kaya usahay bito katropang Marvs, ha, per experience. Kaya ganing usahay, magdali ka, unya ka ng ulan, unya ka ng malate na gani ka, 10 minutes na lang magkanyang express balita na!
2: Halika ka doon!
1: Tapos nagpuno kang ulan. Unya, wala may atop ang kanang pabayo. Di ba? Ang kabayo. May atop.
2: Kabayo.
1: So, mahetok ako basang-basa sa ulan.
2: Oh, magkakanta na po.
1: So, muna nga, magtaksi ka. Unya, tingala ka ba nga, ano na eh? Ako yung kasturiya ya. Kaya ka nang lutang kay kapagbuntag, no? Kaya lumilipad pa ang isip mo. Kaya lami pa ka iburlog scene. Kuya ka na mo. Mas kuya. Lagi ka. ako. Sige ka na muli mo. Silip ka pa na. Ako ang kasturiya ni kuya.
2: Oh, yeah.
1: Nasa'y ginaisturiya niya sa...
2: Hala!
1: Ay! Makaana ka. Paglili ni mo.
2: Ay! Nalo Chica Bebs!
1: Naadi ay si Chica Bebs nag-monitoring the area of responsibility.
2: Monitor yun ay, ha?
1: Basig mo gawa sa PAR.
2: Uy!
1: Magawa sa Philippine Area of Responsibility.
2: Unsa una lang, no?
1: Unsa una lang.
2: Pag magawa sa Philippine Area of Responsibility, may mo ng super typhoon. Gubot na pong relasyon!
1: Mauna, katropang Marvs, no? Pero ka na siya, mga katropa, though nasabtan na to nga part, siguro na sa inyong monitoring and updating sa inyong mga relationships. But it is prohibited sa law, mga katropa.
2: Yes.
1: Subay sa Republic Act 10913 or ang zip title gani, katropang Marvs,
2: the Anti-Distracted Driving Act.
1: Ngayon. So, Anti-Distracted Driving Act, mga katropa. Si katropang Marvs, by the way, naanatay mga katropa din nga naglanto.
2: Uy, kini.
1: Si Tristan ni Yat Gulay, may uto katropang Andy o katropang Marvin.
2: Of course, si Sir Rex Ordiniza. Ato ni pangutan noon. Naapod ba mo yung mga sakyanan? O baka SPUV drivers po ba mo?
1: Mm-hmm. Mm. And uyon ba mo ani mga katropa nga ibawal ang vlogging, mm, paglantaw og movies, pag video call or chat mga katropa while naga-drive mo sa inyong mga sakyanan. Kaya ra ba gyud nga mag-multitask? Hala. Diba pag mo apply ta trabaho, isa sa mga questions niya, kabalo ba ka mag-multitask? Mm. Ang tubag, of course!
2: Oh, I will sell myself.
1: I can drive the manibela while video calling.
2: Grabe no?
1: Live streaming.
2: Oh, kaya ang mga kanalan na kapokus, ang isa na diri katropa nga hindi. Nalibat na.
1: Pero kana siya is prohibited na siya. Dili siya tama mga katropa. And by the way ha, sa itong mga dugang pang mga viewers din sa itong social media katropang Marv sa itong live stream. O itong first question mga katropa, nagtangag ni siya premyo sa GCash. Unsa nga tournament no ang gidaugan ni Alex Ayala. So, wala pa siya nag-champion pero na-pill din niya ang defending champion. Pag-uhay lang. Sa tao be, i-comment din na sa itong comment section sa itong Facebook Live mga katropa kung nakabalo mo sa tama nga tubag. Kay among isend sa inyo unyang taw-taod ang inyong papremyo.
2: And pwede po ka mo mutawag mga katropa ni itong numero.
1: Mm-hmm.
2: O kana, tawag ka mo. Kay pwede kayo mo makagreet sa inyong mga hinigug mga naminaw karon.
1: Yes, chika-chika ta mga katropa, tawag lang sa 0969-305-37. Dato na mo inyong tawag ha, 0969-305-37. Ayan, samtang! Atong ikaduha nga question katropang Marv, ato nang ibuhagay pod, no? Para at least more chances of winning ato mga katropa.
2: Yes, so kini ang ikaduhang pangutana.
1: Ang pangutana.
2: The question ang tanong.
1: What's the question?
2: Mga katropa, pinakakumon, dugay na ni nga balaod.
1: Uy.
2: Unsay tawag mga katropa sa gisubling reiterate karon no? Mm-hmm. Sa ato ang LTFRB alang sa POVs.
1: Uy.
2: Aron malikay sa disgrasya.
1: Uy.
2: Unsa nga balaod ang gireiterate karon sa LTFRB alang sa POV drivers aron malikay sa disgrasya.
1: Yan. Monica katropang Marvs, itong bawal mag video-video, bawal mag-video call,
2: bawal mag-vlog,
1: mag-chat-chat, mag-vlog, mag-live streaming while nag-drive sa inyong mga sakyanan.
2: Kana.
1: No? So, kana mga katropa, unsay pangalan anang balaod? Unsay title ato mga katropa? Anti-driving.
2: Grabe na klo ha?
1: Grabe na
2: gihurot man imo katropa nga di wala challenge.
1: Kung nagpanikat gyud bi nga ihatag sa inyo ang GCash nato karong hapuna. So, unsa pa gihulat ninyo mga katropa, tawag na 0969-305-37. Pagka i-comment din sa itong Facebook Live mga katropa, unsay pangalan ato nga balaod?
2: Yes.
1: Or asa dapit nga tournament? Unsay pangalan sa tournament nga gidauga ni Alex Ayala?
2: Okay,
1: it starts with letter
2: W.
1: W ha, W. As in...
2: Nine letter word kini mga katropa.
1: Wow, grabe kayo ang kaning mga pakwana.
2: Di ba sa
1: gusto
2: na
1: din mo katropang Marv sa imbabusulot nga mga bulan.
2: Uy, naku naman. Ha? Kaya sure-sure na mga katropa nga mahatag sa inyo ang inyong papremyo.
1: Yes, right after sa program mga katropa. Samtang while waiting ta sa tubag sa itong mga katropa, katropang Marv, aginod ta sa line panghisgutanan tungod kay usapod ni siya ka development, no? Din sa kaning dakbayan sa Davao, ang Smart Emergency App. Ilusad kini sa Davao Central 911.
2: Ayan, but before that, katropang Andy, ato siyang itimbaya ha, kinaminaw sab karon ang mga taga Jensan. General Santos City, mga katropa.
1: Isang maganda.
2: Ay, grabe, Jumo.
1: Oo, okay, the Jungas ba na sila?
2: The Jungas ba?
1: Nakalusot, ang old name sa Jensan, mga katropa.
2: The Jungas.
1: Ang old name sa Jensan is the Jungas. Motalin kong maganjang Jensan. Isang magandang Jensan din ha. Have a safe and a blessed Sunday ka ninyo mga katropa.
2: Ayan.
1: Tutok lang ka mo, pwede mo ha. Bisag taga Jensan mo. Anywhere in the Philippines and in the world.
2: Yes.
1: Basta makatubag mo sa itong pangutana, automatic GCash na.
2: Correct.
1: Ayan. Samtang mga katropa ha, din sa Davao City, nag-ilusad no, sa Central 911, ang gitawag nila nga Smart Emergency App.
2: Mm.
1: Ang tumong ni mga katropa, o gidesenyo ni siya para matubag katong mga madilatar nga mga calls no, or kaning pagpangayo og tabang sa mga Davaoenyo tungod sa misrouted nga calls tusubay sa kaning ipatuman nga centralized 911 system sa atong nasod. Kay lagi, pag once mo tawag kang 911 karon dili na pare sa una nga pag 911 tawag. Dapat
2: Davao
1: mo.
2: Lang.
1: Davao City, 911, dayon ang nga personnel, no? Ang mo abi-abi ni mo, mo cater sa imuha.
2: Correct.
1: Saka ron, centralized na siya. So, nanay mga call center agents dito nga mutubag sa inyong mga pangutana, I mean, sa inyong tawag, sa inyong concerns, and i-forward ang call nga to sa mga kaning responsible, no? Nga mga LGUs or mga CDRRMOs. Example, imong gikan kag Digo City, so manawag pa ka dito sa centralized system. Hmm. Paguman, Digo City, saan ba yung Digo City? Yung Jensen, part ba yun ng Region 11 or Region... So, mauna siya nga, syempre, tao lang. Sa kadagan o call, nagkakamali din. Hmm. Nagkasapaw-sapaw din ang mga music. Bitaw mga katropa. So, mauna siya nga, imbes na example, Digo City, is i-forward din mo sa Digo City, Davao del Sur. What if masend din mo siya dito sa laing lugar? Example, Cagayan. Di ba na Cagayan Valley, na Cagayan de Oro City?
2: Mm.
1: So, naay mga possible confusions mga katropa. Nga, ang moy reason, or ang resulta na, ma-delay ang pag-responde sa mga emergency responders nato kay lagi mapadulong sa laing lugar ang imuhang call. So kita din ni sa Davao City, ang Central 911 no under ni siya sa CDRRMO, nag-create sila, nag-una-una sila on saon man ato ni ma-address ni siya. Kay basic ang report na sunog pa. Pagbalik dito,
2: ugdaw na.
1: Very ugdaw na sir, like parang ano na talaga giniling na uling ang bahay.
2: Diba?
1: So mo na siya katropang Marvs nga ang rason no nga matud pa ni sir
2: Lindon
1: Angkahas, no, ang acting head sa Central 911 Division, ubos sa CDRRMO, nga ang kaning emergency response offices nationwide. Katulagi, imbes sa Davao City, mahatag sa laing lugar ang mga calls.
2: Mm.
1: So, Monica ron, nga ang sila, nag-train po sila og emergency call takers din ha sa Central 911, nga mas kaning adaptive or mas dali, mas subtan ang script.
2: Yes.
1: Mas gamay lang ang questions or shorter ang questions, mga katropa, para makuha ang information nga gikinahanglan sa mga responders para dali lang no nga marespondehan ang naisgutan nga mga kaning concerns nila or situations or panghitabo unsa man ang yangungo din ha, no sa caller katropang Marv.
2: So nindot kini ngalakang sa LGU Davao City LGU mga katropa kaya sang litaliwala pa manining grabe ka challenge actually aminado si DRR mo kining mga prank calls in town.
1: Yes.
2: No grabe nga mga konsensya diri katropang adi nga nagkasakadagan sa naginahanglan emergency response mga katropa panaapagin nag-exist mga katropa. So, panimangno lang sa ato ang CDRMO nga doon sa mga Dabuenos nga kung mahimo, patience lang. No? Samtang ginaplastar pa kini mga katropa, at least mahatagan gayon og tukmang pagtagad ang ato ang mga concerns. Labot na ining emergency response sa atong gikinahanglan mga katropa.
1: Ayan. So, as to prank callers po mga katropa, dugay na po ni siyang kaninga problema no, sa
2: yes,
1: Central 911. Gani kung mahinumduman ninyo kani ato-ato sa kaning pag-launch pagyoda ni sa 911, no? Central 911 din sa Davao City. Libre ang pagtawag.
2: Correct.
1: Kaya bayad ka tropa.
2: Mm.
1: Pero nga nung barred na ang kaning free nga pagtawag sa Central 911, tungod dropwood sa mga abusado o mga
2: yes.
1: prank callers. No, nga, dili na hinun matuan to mga legitimate nga mga insidente or mga panghitabo tungod kay dito mapadulong sa mga naga-prank call.
2: Mm.
1: Pero sa karon aminado po ang Central 911 nga maglisod sila. Wala sila pamaagi para ma-identify kining mga prank callers tungod kay ang mga telcos lang mga telcos, yes, telecommunication companies, ang nai-access sa SIM registration records. Unta, no, kailang naka-ano na ba? Kung
2: automatic,
1: baga, yes.
2: Black, direct
1: and,
2: ba?
1: And naka, ano siya tawag, kani-ganing systematic na and na-access na ang kani-ganing mga importante yung mga information ang ato mga government agencies. Kaya para, pag example, 0933-6933-0537, ay, sa XFM na.
2: Oh.
1: Diba? Kung magbinuang kag tawag matag oy XFM nagkatika
2: ay nakarentag na yun
1: diba? So inguna na kay para po the mahatagan po dog sample gani kani mga nagabinuang katropang Marvs and sa karon nakig alayo na ang Central 911 ngadto sa kaning city council kay para mahimuan og pamaagi aron nga ma-address kaning mga prank callers dinhi sa ato ang syudad particular na no si kang councilor Luna Acosta nga opisina katropang Marvs aron nga maka-draft po siya og kaning balaod noon or kaning legislation para mag-impose og penalties aning ma-identify na mga 95.9 XFM Jensen XFM

0: FM.
1: Exciting!
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, sakit kaya kultian, Lula.
2: Nganong man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Dayton sa kalihan.
5: Kalahian?
4: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
5: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
4: Oo.
5: Pero kanang supper,
4: sige, yung sama na.
5: Kanang luto sa imong mama, kanang supper.
4: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
4: Exciting!

0: Exciting!
1: It's always your better choice in Jensen.
2: XFM General Central City.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Texted by 33 anyos taga Mako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
7: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maungad dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Steen, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: XFM.
9: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
10: Tilapia! Tilapia mo diha!
11: Uy! Miss!
10: Kuya! Tilapia?
11: Tilapia?
10: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
12: Kuya, daddy!
10: Halika, tilapan mo ko ni Moya!
11: Tilapia! Muna, nitilap ko!
10: Bastos juga!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
1: Ah, uyab raman na.
3: Mm?
1: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
2: Ha? Ano siya Tiramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
4: Exciting!
5: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.

0: FM.
1: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with EMUHERE to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EMUHERE. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EMUHERE. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at EMUHERE. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Saan? Under the saya man daw kayo ngang katong mga silingon.
11: Di ko under the saya eh. Wala kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunya nga mamalansya.
10: Ah.
11: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM. X FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Tayo na. Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako. Jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: na butika.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Kabalo garong, kanyanto, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karon di pa?
5: Karon, dili na. Nananay, CCTV.
7: Exciting!
8: X, F,

0: Mix FM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Maitri ka pa.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech

0: FM. Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala.

0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaan og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: siya sa pobre o dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung nai tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilag na pasmo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.
2: Exciting!
3: X FM.

0: kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sanpon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sanpon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Sanpon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sanpon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanpon Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
0: X.

0: FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santone Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot ka. Kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
8: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
0: X.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Ako di ay si Robert kay mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo kada akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor og albularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
9: Atong paminaon ang nakainom.

0: Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting!
2: XFM.

0: FM.
1: Ako din si Gary. Grabe ka taas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na rin binong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iikti na lang. Grabe ka epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Exciting!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Excel by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ugupat ka sa siya Santon Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nyang ano? Exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay!
9: Extel by 33 anyos, taga Mako diay. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Nay mga bana! Nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mangamang na. Exciting call? Exciting!
13: XFM.
12: Ka-exciting, oy?
1: XFM.

0: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving

0: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
8: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Napoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santone Plus Gold. Namatikdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santone. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
9: Uy, bra.
10: Magbra-bra, pagka nga.
9: Hmm?
10: Pura magag nagkugtutoy nga. Masker, magamayan ni magtutoy.
9: Wow. Wala, pagunin mo, no?
11: Nani?

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama o Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuhan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
1: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: XFM. Music feels just so good. XFM Gelo Santo City. XFM.
1: Exciting.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santo Blasco.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Blasco, akong gitupultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Blasco.
3: Santo Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Santo Blasco.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
10: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
11: Kung yung kids ay mong idol.
12: Di ano si Iggy?
11: Ano yung Schwarzenegger?
12: Ano yung Schwarzenegger?
11: Iggy yung sa spelling dobi.
12: Ay kwan pitaw si Chichliman. Ako ay idol.
11: Si Chichliman ako din mong idol?
12: Oo, si Chichliman ako ay idol.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi Mirasol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ayo, miss.
9: Saman.
8: Papalita ko cooks.
9: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
8: Papalita ko, anabi.
9: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
8: Okay lang, ha? Di nga sa kong palit, miss. Sun na lang, ha?
10: Exciting!
2: X FM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
2: Santon Plus.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Palitag kwarto?
7: Gani, no?
6: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday rabak ko.
7: Damanunong pagbaya ko, Kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya kong ito.

0: Connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
1: Dexter by 33 anyos taga Mako di ay kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba halos maglisod na gani kong tumarog tambal o to ning damok ko sa Santon Plus Gold maayo gid akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil salamat kaayo niya makakao na pugog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Tagna, tagna, kisa ko. Tagna, tagna.
5: Sini!
4: Kanang, kanang, gusto kayo butila. Yagigi, hulbot, tila.
5: Sige. No.
4: Kanang, pirmi na katurbo. Kisa ni.
5: Ikaw lagi ni kumpari.

0: Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM
7: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
8: Exciting.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacolis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Iyar man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
6: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Sundown Plus Gold.
8: Ako si Andrew. Ang akong punggod sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Sundown Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Sundown Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Sundown Plus Gold.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Tay! Sige lang ko sungugon sa classmate. Anak daw ko. Tulikin kawayan. Saday akong amahan.
10: Na, wadyod ko kabaludong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
0: Exciting! XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michel Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto makihelobilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Dok. Yan dyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. So mga kababayan natin na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, ipagkakalubihan na dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama. At
1: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun.
1: Mm.
2: Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi humamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Blast Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas punatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
7: Yeah.
6: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, meron mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas na problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Ano, dapat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
2: Oo, ha? Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: Oh.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano?
1: Mm.
2: So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag yung busin lahat para sa ngayon.
2: O, kasi ano? Puro buffet ngayon, partner eh.
1: No.
2: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Ay, yeah. Nakakatokso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Dr. Algie, in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc.
2: Mm.
1: Eh kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa nabanggit mo 'yung inumin, isama mo pa yan. Plus 'yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon 'yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
1: Mm-hmm.
2: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itodo.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din.
1: Mm-hmm.
2: O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
2: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat ay simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: So, na
2: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
2: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano at tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kababayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
2: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, itagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
2: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
2: Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
1: Yan,
2: bawasan mga karne. Huwag mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
2: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya, kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan, dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
2: No, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints. Ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano? Yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
2: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
2: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
2: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
2: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin, na meron ng press

0: sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: na?
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasarap-usapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong punta ngayong paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9.
3: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
3: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge.
3: 6K,
4: 12K,
3: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
3: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
3: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
3: four smartwatches,
4: 4 JBL Go 4 speakers,
3: 4 Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
3: Register now.
4: Visit our register

0: Registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
0: Run, celebrate, win.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Time untuk dia kali yang terima. Ketrobak, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arera sa karo mga kagilado, mga katrobang live na po dito ang edisyon sa ito programa. Tulungan ng kanyang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Aba niyo katrobang Ruel Dumantay!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! San
3: Exciting Pilipinas!
1: Exciting!
0: Good morning! May muntag niya ka rin yung hurot mga kagilado, mga katroba! Siyempre, welcome sa ito ang pagpanaguban. Dari sa ito ang programa, tulungan ng Exciting Pilipinas. 26 kabarangay na ining atong syudad na sa mga katawan na rin dapita, mga katropa. Good morning, diha ka rin yung tanahan. O syempre, good morning po, uy. Sa ito mga kaigilado, mga katropa, nga nagapaminaw. Ilabin pa sa ito mga kaigsunan nga nakatutok sa ito ang programa karong buntaga.
4: Good morning!
0: Good morning!
4: Good morning!
0: Alright, kawa bang gapan niyo, uy, nagapinit na. Unsa man yung exciting chip, pinit.
5: Alright!
0: Kasi siguro tapos tanggalin. I-check na ko rin yung chita. May buntag niya ka rin yung mga kaigilaan, ha? O, syempre, sa to mga kaigilaan, niya ka rin. Nga, syempre, bago na yung tao ng mata kay nanay trabaho. Trabaho na mga katropa, sayo pa ni sila, labigar na. O, alas 6, kikinanglan, nakain na. So, karon urasa, ng mata na. Good morning, Jack. Kanyang tanan sa Makima area. May Maasim, Kiambay, May Tum, May Buntag. Good morning.
4: Good morning.
0: Tato mga katroba sa may Malungo na Leben, Manapatan and Glen.
4: Good morning.
0: Good morning po sa mga taga Pulumulok and Tupi.
4: Good morning.
0: Good morning, kanyang tanan mga kaigilaan.
4: Good morning.
0: Inauton ta nga, okay pa kita? Okay lang ba? Siyempre, okay lang din ang mga kaigilaan. Maura'y dapat peg na to sa tuwang kinabuhi karon mga katropa. Laban lang sa buhay. Di ba? Alas 4:44 na. Siyempre sa ito mga kagilaan, kanibahin natin kanyang Santom Plus Gold, Santom Plus Herbal Capsule, Sanago Coffee Mix, Santom Plus Coffee Mix, Santom Herbal Tea, kaba ng Santom Vitamin C.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May buntag, kumusta nga itong morning mga katropa? Kay Matagbuntag Mangyod, ha? Kanapagsignak ko sa adlaw. Ato, kikirahang lang karang pasalamatan na po sa ito ang labang makagagahong kaya naman. O sana po kinikagasa mga katropa. O buhing timailhan nga nga itong labang makagagahong wala pa mahuman sa iyahang nindot nga plano alang karato. Dili sulandoy mga katropa nga kita nakabata pa karong buntaga maunang ato kining pasalamatan. Kiniyo sa kabago na pong kahigayunan nga gihatag ka na ito aron nga ipadayo ng mga damgo nga wala pa nato makabot kagahapon. Ang kangit-git mga katropa sa kagabingon aduna man ay nga mapildi sa kahayag sa adlaw karong buntaga nga mao kini nagpahinom daw na pong ka na ito nga bisan unsa pa kabugat ang atong sabog sa gubangon nga mga problema. Kanunay adunay katinawan, kanunay adunay bagong paglaom nga nagpaabot nga na kanato. Walay laktod gadalan mga katropa paingon sa kalampusan o kang matagtulo, tulo sa tuang singot. O kadasig karong adlaw aduna ka na siya'y dakong bili. So ang tinuod nga pagpaningkamot, wala na siya gisukod sa gidakon sa tuang ganti, kundili sa kasing-kasing o kaligon nga atong gipuhunan sa matag buluhaton. Bisan unsa pa kini kagamay, bisan unsa pa ni kabukat, kung kita mubangon nga dunay tinuyong katuyuan or kanabang ginatawang atong purpose in life, ang matag oras sa atong pagpadarbaho mga katropa mahimong mapuslanon o mamahimong matinuuron. Kumbaga sama sa usak ka gilubong sa yuta ba nga kanang liso ang atong mga sakripisyo karon mahimong dili makita sa kadaghanan apan kini hilom nga nagpalalom sa ato ang mga ugat aron kitang tanan mamahimong masligon ang mga kalabutan kakapoy kanabang pagsaway nga atong masugatan nga dala lagi mga katropa o mahimong babag kanato ato na siyang hunahunaon nga kita ginapahait lamang. Diba ka na siya, kumbaga murag namugna ba nga pahiiton kita o nag-umol sa toang karakter. Ayaw ka hadlok, kung hinay man ang dagan sa imong pag-uswag, kaya importante mao nga wala ka ng pundo o nagpadayon ka sa paglihok. Mga katropa, di na ito malimtan nga ang matang kalampusan nagsugod sa pagtuo o paglaom nga gitanom diha sa atong huna-huna. O siyempre kasing-kasing sa matagbuntag mga katropa. So sa atong paggawa, sa atong panimalay, bitbito na ito ang positibo nga panglantaw o ang dako nga pagsalig sa atong kaugalingon nga katakos. Ang kakuging nga inubanan kira sa pagpaubos mga katropa, mauna'y pinaka-importante sa tanan. Diba? Inubanan sa pagpaubos, pagkamatinudanon, mao'y labing epektibo nga yawi. Aron atong mablihan ang purtahan sa mas hayag gaugma alang kanato o sa atong mga minahal sa kinabuhi. Busa! Mga katropa ang nagkapaminaw karong buntaga, ipataas lang ang atong agtang, taas na upo tayo. Atong ipadaplin ang tanang mga kahadlok o mahimo kitang malipayon. 11 pa sa mga hagit karong adlaw. Magpasalamat kita sa ginhawa o kahimsog nga ania ka nato o gitugyan na lang nato ang tibuok kalihukan sa kamot sa kitasan sa atong pagbaningkamot karon. Ginaot nga makatagamtam kita o kalinaw sa huna-huna o abunda sa panalangin.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, alas 4:49 na! Tantang mga katropa nato diyan nagkapaminaw. Ato nang atuang karon mga kaigalaan ang atong mga headlines. Una sa to ang balita karong buntaga, Gatchelian nanawagan sa publiko nga mo-monitor sa impeachment trial ni Bibi Sara Duterte karong adlaw.
2: Headlines.
0: O ka syempre sa lain pabud nato mga balita. Kadailang ha, kay nasa ko'y antuan mga katropa. Salay pa nato mga balita, Marcoleta. Pwede gapong huling ko disip senator dyan sa impeachment trial ni Bibi Sara Duterte, sigun ni Gatchelian.
3: XFM. Impeachment coverage.
0: Tax records si Bibi Sara o gabanang si Manasseh Scarpio dapat abrihan sa publiko sa impeachment trial sigun sa prosecution.
3: XFM. Impeachment coverage.
0: Prosecution ang hinaon kay dili i-ghost ni Bibi Sara ang unang adlaw sa impeachment trial.
3: XFM. Impeachment coverage.
0: Pagsaka sa krimen sunod sa tunghaan nga gisusihan ni Cayetano sa selebrasyon sa School Safety Month.
3: Headlines.
0: Pagsaka sa Pilipinas isip upper middle income economy, dapat magbunga og trabaho og tampong kalambuan sigun ni Gatchelian.
3: Headlines.
0: Tapin 700 ka mga panimalay sa Purok Bliss Barangay Kalumpang nakadawat og relief goods gikan kang Mayor Lori Libacquiao.
3: Headlines.
0: Limitadong in-person attendance sa AGMA sa Socotec 2. Gareklamo sa Bantay Kuryente ngadto sa NEA.
3: Headlines.
0: Siyempre sa laing pabod natong mga balita. Ato pong antuan mga katropang ato mga patrollers ng Mutaga, katropang Filipe Ligario. Aban si katropang Ivan Polonan ay batod pa nga doon na sila'y giloktong mga balita nga force evacuation gimando alang sa mga apektadong pamilya sa Pulumulok sa Cotabato tungod sa landslide.
3: Headlines.
0: Droga o granada na kumpiska sa search warrant operation sa Bagumbayan, Sultan Kudarata.
3: Headlines.
0: Kapin 300 ka karton nga gikaingong cigarette filters na kumpiska sa kapulisan sa Jensan.
3: Headlines.
0: Jensan nagpabiling luwas sa ASF Citibet. Padayong gabantay sa entry o exit point sa syudad.
3: Headlines.
0: Tara nga mga balita, ito na pag-asiron mga katropa mo ng relax ng sakamunia. Importante, buhi pa kita. Importante, nakapaminaw kita sa itong balita. Angay na ito ng pasalamatan. Ayan na mga katropa, mga detalye, pero yun na pa sa talagang detalye mga kagilaan. At usang antuan ng lakad sa panahon, karumbuntaga, para sa mga mulakaway, kinibahin na itong kaninyo Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update.
0: Paminaw, kailauman nga magpamiling hayag o ginibihan ka init ang dagan sa panahon sa Dakbayan, sa Jansan, o sa Dibog Provincia, sa Rangkani, karong adlaw. Ubos na nagpanay ang epekto sa Easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura ginatanaw ng Osaka gihapon sa 34 kutob hangtod 35 degrees Celsius sa udto. Tungod kay nagpabiling taas ang delikadong banabana sa heat index, parayang ginaawag ang publiko nga magpabiling inom og dagang tubig aron dili kita ma-dehydrate. Og likayan ang pagpunto inalom sa adlaw aron makalikay pong kita sa ginatawag nga heat exhaustion. Sa laing bahin sa lungsod sa tubig, pulumulok sa Cotabato, makasinati usab. og kanabang init nga kalangitan sa kabuntagon apan dako ang posibilidad. Dunay localized thunderstorms pagkabot sa hapon o sa iyo sa gabi. O nang sagol init o mapanganurong nga panahon ang atong masinatian mga katropa. Ang adlaw, syempre musidlak kini. Alas 5.36 sa buntag o musalop alas 6.13 sa kahaponon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 4.53 na ang atong oras. Importante karo mga panahuna nga tanan nga atong buluhaton makapahilty dapat sa atong kalawasan. Likayan nato ang pagkaon og sobrang carbohydrates, sobrang asukar. Ay mao nay makadala og kanabang balatian sa tuwa. Mao na nga hinay-hinay nato sa atong pagkaon, balanse gyud dapat. Prutas, gulay, kinagbay na ng karne. Kaya ka ng karne, usahay mga kigilaan. Dabi pa kung gisagulan ni mo nagkanon, pero tinimong buaka niya. Ayan! Kaya syempre, sabayan nato mga katropa sa pagtumar kanunay. Og Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, tako kayong tabang alang sa tong kalawasan na rumba mahibo kita ang ligon kanunay.

dahil lang kay di na mao mga katropa ari dayon para sa inyo ha karon. Paminawa sa inyo ni mga kagilaan ha. Para rin sa iyo. Dari lamang sa Anxiety Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Sato City katropa mo. Exciting good morning. Mabalik pa si katropa ang Rowell Dumantay. Relax na kabuli ha. Love you, I love you. Mwa mwa chup chup. Be right back. I love you all.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Santo Blasco!
3: Ako Desi Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM Vision X Plus User Atong Paminawon.
5: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pang-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
8: Wala o halagid ka pre, oy. Karon pa ka na ibalo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag o instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini o instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
10: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: Ako na nga po ni mga katropa, 5:07 ang atong oras. May buntag di akarin yung tanan mga kagilaan. Pangarap na natupad. Matod palagi sa kanta mga katropa, gikan ko siya sa Rangani. Dari siya nag-sampanaran sa Jensen o dari na tupad ang iyang mga panganduy. Wala siyang ginasulti nga na dari oportunidad. Wala ba ito nagsulti nga walang oportunidad sa Sarangani. Pero sa, para sa iya dari na nakitaan mga kagilaan. Di ba? Kunalan na basta! Kung unsa man mo aging oportunidad nga ha kaninyo sa inyong kinabuhi mga katropa, you have to just grab it. Para gina pinaka-importante sa tanan. Okay, doon ay mas greener patch, pasture, why not? Basta secure na imong pagpanarbaho, secure na imong kaugmaon. Maura itong ginasulti nga, just grab it mga katropa. O, ano ba takapaloon sa imong kapalaran? Basta importante na mga katropa. Kanaba mga opportunity nga mga agi sa imong kinabuhi, ay lang ginaintawang palagpasin sa tanaw ni mo, mas makaayon na sa imong kasamtangan nga kahimtang, just go with it. Diba, wa may kawalan o guway mo pugong nga na karimo. Yun, ano na gidapat ang peg nato sa atong kinabuhi mga kagilaan ha? Karanga mga pahinumdom, atong kariyo sa Santon Plus Gold. Kapala magintang ang Santon Plus Gold po mga katropa mo ni mutabang sa tuang panglawas sa atong pagpaningkamot. Aron di kita basta-basta nga magkasakit kay ginapaligon ini ang atong immune system. Kompleto, powerful, proven and tested. Santon Plus Gold mga kagilaan. Paparit sa paborito niyo mga butika. Always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:09 na ang atong oras. Aray na karoon ang atong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa publiko kagahapong adlaw. Nga subaybayan o bantayan ang formal nga unod sa impeachment trial batok ang vice President Sara Duterte nga magsugod karong adlawa sa usa ka pagkiginabi. Ipahayag ni Gatchalian nga kini nga proseso usa ka importante nga pamaagi sa accountability o tulubagon sa unahan sa gobyerno aron nga masiguro ang naglihok ang mga institusyon o dili na masubli ang dili maayong binuhatan sa mga nagpundok nga lingkod bayan karong mga panahuna. Kahinumduman nga gimpit sa Kamara si Duterte na itong Mayo, gumikan sa mga aligasyon sa paglapas sa konstitusyon, graft and corruption, bribery, o betrayal ng public trust. Ipasalig ni Gatchalian nga paningkabutan sa Senado nga dulaon ang diskusyon sa simple o layman's term. Aron nga daling masabtan sa mga ordinaryong lungsuranon ang unod sa mga bista. Gawas ni ini. Ipangandaman na usab sa Senado o PNP ang tanang senaryo o posible mga rally sa unahan. Ilabi na, humana, mapasakay o kasong plunder sa ombudsman si Senator Rodante Marcoleta sa may sandigang bayan tungod sa gi-adeklarar nga 75 million pesos kaya campaign contribution sa unod sa miaging eleksyon. Araw ka ba siguro ang dinalian nga seguridad ipatuman sa Pasay City Government ang pagpasira sa bahin sa Jokno Boulevard, Northern Bound o Southern Bound, gikan sa Seaside Boulevard, hangtod alang sa De La Rama Street. Sugod karong adlaw ang Lunes. Ang baong pagsira sa unahan sa karsada magpabiling ka na matag Lunes, Martes o Miyerkules, gikan alas 7 sa buntag, hangtod na alas 7 sa gabi isamtang nagpadayon. Ang unod sa impeachment trial karong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Unta lang di magkagubot. Unta lang mahimong sakto gihapon ang plastada mga kagilaan. Kay sakto man pod ang ato ang Senate President sa pag-ingon na kinanglan bantayan yung kini sa publiko tungod kay ang lunsay nga kamaturan o gustisya makabot lamang kung ang ato mga magbabalaod na hibalugyod nga ang mata sa katawhan nagatanaw sa unod sa ilang matag desisyon. Apan sa pikas bahin ang ngay natong masayran na kinimbaong trial dili dapat himuong usa ka dako nga teleserye o political circus. Nga naman, nga kanabang kumbaga mukaon na lang sa tanang oras sa unahan sa gobyerno. Doon na pa'y mga dinalian nga problema ang nasod sama sa budget, taas nga presyo sa panaliton o ang atong nasinatiang mga kalamidad. Ang tiunay nga diwa sa demokrasya sa unahan, wala ka na siya nagagad sa kung unsa kasaba ang mga rally sa gawas sa Senado o kung kinsa ang pangapaksyon sa politika ang mudaog karong mga bulana. O dili anaa kara sa patas nga pagtimbang sa mga ebidensya base sa unod sa balaod. Anang kara sa kayuhan sa tibok nasod karong mga padahuna.
1: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Alas 5:12 na ang atong oras samtang giklaro pagyapo ni Senate President Sherwin Gatchalian na mamahimo ra gyapo mosalmo tong bulingkod sa Senate Rodan na Senator Rodan de Barcoleta. Isip usa ka Senator Judge sa formal nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga opisyal magsugod karong adlaw. Bisan pa man kung nagkatubang si Marcoleta og bugat nga kasong plunder o pagtambong nga gipasaka sa Office of the Ombudsman o gipahayag ni Gatchalian nga wala pa'y pinal nga desisyon ang hukmanan batok sa unahan nga magbabalaod karong mga panahuna. Patod pa ni Gatchalian magpabilin ang katungod ni Marcoleta sa unod sa Senado samtang wala pa'y formal nga kabanduan gikan sa Sandigan Bayan ang korte nga nagunid sa iyahang kaso sa unahan. Dili pwede kirang unahan ng korte ang status karon mao nga si Senator Marcoleta doon na pa'y kahigayunan. Kahigayunan nga mupagawas iyang defense o mag-tubag sa korte. Mao kini ang dagan sa judicial process. Atod pa ni Senate President Gatchalian sa iyang pamahayag. Kainumduman nga miaging Bernes, Julio Atres, dinalian nga gipasakaan sa ombudsman si Marcoleta o laing tulo ka individual. Doon nag-isa gialigar nga mga gideklarang 75 billion pesos nga campaign contribution sa unod sa iyang kandidatura ni atong 2025 nga eleksyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang unod sa desisyon sa Senado nga tugutan si Senator Marcoleta nga mulingkod sakto pa po na kay wa pa may desisyon ng korte, wa pa may warrant of arrest. Pero nagdala ka ng usaka delikado apan saktong pagsubay sa unahan sa atong konstitusyon kay sa usa ka bahin kabalo man ang katawan kung unsa gyud ang kamatuoran makita man gyud ninyo nga katropa di man ta mga buta di man ta mga bungol. Angay gyapon nga kumbaga siren yun sa unahan nga kini maong sitwasyon naghatag kini bulok nga imahe sa Senado. Unsaon man pagbawi sa pagsalig sa publiko sa unahan kun ang usa ka tawo mga katropa nga karabang inyong ginaipit. Klaro man gud sa katawhan kada dili man gikan sa kuha gikan man sa mga katawhan sa mga reaksyon ninyo diha. Syempre wa mapuntay matud palagi unsa ba nag-imbestiga lag blue ribbon na ni kaso Joel Villanueva ingon kahinog na pagbalik sa majority nawa ang pagkahinog nahilaw pagbalik.
2: Ayoy.
0: Diba ka naman ngayon, anak, nga sitwasyon ba? Di mo maisip.
2: Ayoy!
0: Ay, nalang. Ang bot ninyo di,
2: ay. Ayoy!
0: Tama ba maghinala o maghinala ba ang tama?
2: Ayoy!
0: Diba, libog? Samtang, salain pa na itong mga balita. Ipangigos Gary House, Prosecutor Manila, 3rd District Representative Joel Chua, nga gikinahanglan abrihan sa unahan sa publiko ang selyadong BIR box nga naiunod niya ng income tax returns. Ni Vice President Sara Duterte o siyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio. Subala ni Chua, usaka adlaw sa dili pang formal nga pag-abli sa impeachment trial karong adlaw, wala na'y rason nga dinalian kining taguan sa usaka executive session. Tungkol kay ang Senado naglingkod isip usa kahingpit kay impeachment court. Gipasabot sa prosecution nga sama sa usaka regular nga korte, dunay gahom ang Senado nga mogamit og sampina alang sa mga dokumento sa buwis sa unahan. Kahinumduman nga maong selyadong kahon unang giduso sa BIR ngadto sa House Committee on Justice. Apan wala kinigihikap o gyadinilian na lang o pasang ngadto sa Senado karo mga panahuna. Supak man tuod sa kampo, ang kampo ni Duterte tungod sa gikaingong nakalapas kini sa due process. Matod pa ni Chua, ang lunsay nga kahadlok o fear o dililigon nga legal nga rason ang unod sa baong pagbabag sa depensa sa unahan. Inauman nga gamiton sa House Prosecution Panel ang unod sa baong BIR box. Isip na ko ng ebidensya alang sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Kini may kalambigitan sa seryosong aligasyon sa dili pa ma-explain nga mga wealth. Dili saktong deklarasyon sa SALN. O ang gikaingong wala pagbiya o pagtalikod sa unod sa ilang mga interes sa negosyo samtang nagpabilin sa labing taas nga pwesto sa gobyerno karong panahuna.
1: XFM.
0: Aha, aha.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hearing siguro, dili siguro ang pagpakaulaw sa tao kay base unyang dili magkandibao ng silyadong box diya, yung mapaulawan ng ninyo, mabisto lang ang ilang mawala to ilang katungod, right to privacy. Hindi po siguro na maayo, Jewel Chua. Ikaw po siguro, be, ikaw ka, pwede ka nga silipon po namo imong BIR? Rekana ba?
2: Ayoy!
0: Di ba? Asang privacy nato ni Ana?
2: Atay. Ayoy!
0: Tinood, pagkahanan yung deklarasyon sa iyong mga salen. Wala ka mo na mutbot. Bisag ka ng ano man lang. Mabalan man ako nga na mutbot mo kay ugmang adlaw, mga hulog mo sa bangag.
2: Ayoy! Atay.
0: Ay, nako, ang bot ninyo dahil. Samtang!
3: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: At ang idahin ninyo mga katropaon niya ang toang pag-cover sa baong impeachment trial sa toang ikiduang pangulo mga kagilaan. Absuelto ba o konviktado?
3: VP Sara, absuelto o konviktado? Konviktado. Impeachment coverage.
0: Nang hinaot ang si kabataan party list representative spokesperson and House Prosecution Panel Rene Co. Nga matambong o personal nga buatubang si Vice Presidente Sara Duterte sa unang adlaw sa impeachment trial sa Senado karong adlaw. Subala ni Co, karong adlaw, dako kini nga timailhan sa respeto sa katawhan nga dinalian nga nangita o tubag og katarungan mga katropa. Matod pa rin ang ilang panghinaot nga dili i-ghost ni VP Sara Duterte ang katawang Pilipino sa unang adlaw sa pag-sulay or killing trial. Bisan pa ba niinig ipasabot ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Talosa Jr. o Talosa Jr. na sumala sa unod sa impeachment rules doon ay katugod ang ikaduhang pangulo kung personal ba siyang mutambong o dili or magpadala lang po siya og abogado nga moatubang sa korte. Kahit nun naman, ginagatubang si Duterte sa maong pagsulay, bumikan sa seryosong pasangin sa maning paggamit sa 612.5 million nga confidential fund. Sa iyo nga deklarasyon sa Salen, o ang gikaingong bahad batok sa kinibuhi sa Presidente, First Lady o kanhing House Speaker Martin Romualdez. Samtang, may bagting usab o ang pasidaan ni Bantay Senado Lawyer Dino De Leon na kung dili madasigon nga mapakita si Duterte karong adlaw, isipon kini sa publiko nga kakuwang sa respeto sa unod sa saligang batas mga katropa. Kuyawa, no?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: VP Sara, absuelto o konviktado? Konviktado. Impeachment coverage.
0: At ang oras mga katropa, alas 5:20 na magkinitawon. Siyempre mga kagilaan, ay bago dito makalimot ha. Ay mo kalimot mga katropa, pagpangandam na Sugbo sa mga buantog Cebu. Arong July 18 mga katropa, salmot kamo. O kada nga itong ginatawag na Windsor Color 1. Ariya itong paminawan ng dugang detalye.
4: Get ready, Cebu.
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge.
5: 6K,
4: 12K,
5: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
4: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
5: Register now.
4: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
4: Run, celebrate, win.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, mahina hatong kanina sa Santona. Plus coffee mix ang kape. Nga makatabang ka nato mga katropa aron paliguno ng atong panglawas og ma-energize kita. Mauni dapat yung kapayon sa morning pa lang. Aram mamay mong ligo ng atong kalawasan. O dili kita basta-masta magluya mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Duna ka ni Mangustin, Malunggay o Soya Beans. Tulog ka powerful natural ingredients na makatabang sa tuang kalawasan. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Atong atuwa ng balita ni Katropang Philip Oligario kay Kapin 300 kakarton sa gikaigong cigarette filters. Agoy, agoy, agoy. Gikumpis ka! Or nakumpis ka sa kapulisan sa Jensen. Atong sana nandugan detalye Katropang Philip. Imuna!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang mga karton sa sigarilyo sa dihang gilusad ang search warrant operation sa usa ka balay nga nahimutang sa Purok 13 Phase 1 Alcazar Lanton, Barangay Apopong ning siyudad nini aging adlaw kun asa malampuso na kumpiska ang anaas sa 364 ka cases sa gituuhang smuggled cigarettes filter rods. Subay sa tala sa Police Station 2, bandang alas 5:30 sa hapon dihang giserve ang warrant of arrest sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa usa ka alias Ricky anasamtong nga pangidaron o residente sa susamang lugar. Apan gikabuti ang gawalay na kumpiskang armas o bala sa panimalay sa target apan nakuhaan kini og 364 ka mga karton sa gituang smuggled cigarettes filter rods. Wala usab sa iyang panimalay ang target sa search warrant sanglit ang kapuyo lang ni ini ang anaa sa maong balay. Sa pagkakaron anaa sa kustodiya sa kapulisan ang mga na-recover nga cigarette filter rods o gitakda kining i-turnover sa buhatan sa Bureau of Customs alang sa inventory samtang padayong giimbestigahan ang target sa operasyon ingon man ang kapuyo ni ini. Mga katropa, ayaw pasagdi nga natural o normal nga kapilang ang ginainom at nagbuntag. Diri na ta sa healthy nga siguradong adlaw-adlaw adunay dakong tabang sa atong panglawas. Mag-Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang ang baka natong linya ni katropang Ivan Polonan kay Jensen na pabiling duwa sa ESF City Vet, padayong ginabantayan ang entry o exit point sa syudad. At ang sarang na dugang detalye, katropang Ivan, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Nagpabiling luwas sa African Swine Fever kon ASF ang Tibok General Santos City. Gumikan sa nagpadayon nga hugot nga monitoring sa lugar. Kini ang gibutsyag ni Dr. Edward Alexander Layson, labaw sa City Veterinary Office Jansan. Matod pa, nabalaka sila sa report may kalabutan sa kalit nga kamatayon sa pipila ka mga binuing baboy sa munisipyo sa Surala South Cotabato kani adtong milabay nga adlaw tungod adunay posibilidad nga kaso kini sa ASF. Apan ugaling magpositibong ASF, adunay posibilidad nga makasulod kini sa syudad nga mamahimong makaapekto sa binilyon ka peso nga hog industry sa syudad sama sa naitabo kani adtong Enero tuig 2022 kundiin naapektuhan ng ubay-ubay nga mga baboyan. Pagbutsag pa ni Layson nga matag adlaw nagapadala og mga baboy ang Jansan sa Luzon area, rason nga angay gayod ang hugot nga pagbantay aron nga dili makasulod ang ASF sa dakbayan. Samtang gikumpirma usab sa Bureau of Animal Industry o kon BAI kung unsa ba gayod ang rason sa kamatayon sa mga binuhi nga baboy sa maong probinsya. Nanawagan usab ang maong opisyal sa mga nagbuhi og baboy nga mukuha og permit sa barangay aron maprotektahan ang syudad batok sa maong balatian.

0: transformation sa mga kabataan. Gimo sa senador, abaong pagpanawaga ang panawagan mga katropa o pamahayag. Kagahapong adlaw taliwala sa sunod-sunod nga mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante sunod mismo sa ilang mga lawak tulunghaan sa nagkariang bangin sa Pilipinas kalong mga panahuna. Lakip sa ngilngig hitabo mo ang pagpanaksak sa duha ka grade 11 students sunod sa Kabaluway National High School sa Zamboanga City o pagkakaplag sa 38 nga caliber revolver gikan sa usa ka grade 10 students sa may Barutak, Nuevo Iloilo o kamadugong pagpamusilo sa Tacloban City. Obo sa Proclamation No. 115-A, Series of 1966, nagahin na ang tibuok bulan sa Hulyo isip School Safety Month aron nga iduso ang luwas nga learning environment pinaagi sa pagtinabagay sa pamilya, eskwelahan o kagamhanan mga katropa. Kung gitagaan o kusog ni Cayetano, kinsa nagpahil o Senate Bill No. 101 o ang Filipino Identity and Values Act itong Hulyo 3, 2025 nga ang pagpugong sa krimen di lang makuha sa pagpahigayon o multi-layered security o mga metal detector kundi li magsugod kini sa pagtulid sa pamatasan sulod sa panimalay. Isip kanig speaker sa Kamara na banday ang GMRC o Values Education Act on RA 11476 di bagting ang pasidaan sa senador na dili angay nga ma-desensitize o isipong normal sa publiko ang unod sa kapinta sulod sa mga lugar na giilang sa gradong safe spaces sa kabataan arong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nahwala naman ang GMRC and Reconduct.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Baka talagang ganyan, sadyang ganyan ang buhay?
2: Hmm? Good morning!
3: Ayoy!
0: Ala? Alas 5.28 na ang itong oras. Pasa mo na ganing oras. Oy. Ato sang paminawon mga katropa, ang kanta sa Hailstone, Gayuma. O kamo gigayuma ba mo niya? Pag mata ninyo na, anamoy asawa pinakalit.
3: Ayoy!
0: Yeah, another day, pag mata ninyo, oy, di man day na ako ni siya gigugma, nagayuma day ko.
3: Atay.
0: Nabuang na. Ay, nako. Ang bot ninyo niya. Sige. Ato sa na yung paminawon, mga katropa, kiningabahin. Ato kaninyo sa Santon Plus Gold. Kao ba na ito ng Santon Plus sa Coffee Mix Hailstone? Gayuma! Dari lamang na sa XFM 95.9 Journal Zara City sa programa ang Exciting Pilipinas kaoban si Katropang Roel Dumantay. Good morning!

0: Black Gold.
1: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santol Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag. Hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting.
9: XFM.

0: ka pa, LSS man yung mga kantahan. Ay! Ini last mga katropang Ruel, idara naman ka, di naman para sa imuang klase ng mga kanta, marag pang SB19 man na type.
1: Atay!
0: Aka na lang. Alas 5.40 na nga itong oras, kaling bahina itong kaninyo mga katropa sa Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C mga kagilaan nga gikinanglan sa tuang kalawasan. Aron siyempre mga katropa, mamahimo kitang karabang adunay panlaban sa mga balatian kay pakusgun ini ang atuang immune system. Daily immune support, kumbaga natural powerful na yung atuang Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C mga kagilaan. Yay! Unang kaburiha, aron di magkutoy ang tayo kung take mo vitamin C dito sa ascorbic acid, sodium ascorbate. Santong Vitamin C!
2: Good morning!
0: Oras na to, alas 7.41 na magkinintawon. Salahin pa na itong mga balita.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mukabat sa Kapin, 700 kapanimalay sa Purok Bliss, Barangay Kalumpang. Dari sa Jansan, mga katropang malampusong nakadawat o dinalian ng tabang ubos sa magpanguna ni Mayor Lorely Pacquiao, ang maong kalihukan, kamayin ka na sa napadayong relief distribution sa lokal ng pangamanan alang sa mga pamilyang nang ginahanglan o labing apektado sa kalisod na karong mga panahuna. Matag panimalay o household sa maong dapit. Adunay food packs o tag 5 kakilo nga bugas. Sumala sa pamunuan ni Mayor Pacquiao tubong sa lokal nga panggamhanan nga masiguro nga dunay dinalian o madasigon nga suporta sa matag pamilya aron nga sulsihan ang kakuwang sa pagkaon na gipasalig sa alkalde nga padayon nila ang gipasira o ipaspas ang maong pagkapudapod sa ayuda aron walay bisan o saka generals ang mabiyaan sa panahon sa kalisod karong mga panahuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat sa mga paayuda, mga katropa. O siyempre, di lang dapat ni ang dapat na sikasun sa itong lokal nga panggabanan. Siguridad, nagkapakayo, sakit sa ulo ni sa itong mayura o dugang trabaho dapat na ang maangkon sa mga generals. Aron nga siyempre, dili na magsalig sa mga hinabang nga na sa itong gobyerno. Kaya mas gwapo magiging we are in being empowered nga dati kaugalingon na itong income ay naatay pabalit, naatay buying capacity. Kung naidunay buying capacity, ang epekto ni anak mga katropa, mulubo o monindot ang atong ekonomiya. Okay, kung permi lang tagayo daw, aman ay balik mga kagilaan, pagkaon man na, padurong rest yan, yung pagkaoman, mag-ride, ay pagawas o mangyapon na sa itong kalawasan, di ba? Pero ate, wata nagsulting, adili ni makayo. Dako kiling tabang mga katropa, sa pansamantala nga kagutom nga itong nasinatian. But rest assured doon ta, i-assure sa ito ang pang-gobyerno, labing pa sa lokal, nga adunagay mga trabaho nga mamuntar mga katropa para sa mga generals.
2: Good morning!
0: Yan, di ba? Di na ito parehaso ng nasyonal nga sige na lang po kayo dapod, wa po'y ginabuhat na nga makapasulod o kaya mga dagkong investor gikan sa laing nasod nagkagamay pa man noon, di ba, atong foreign direct investment mga katropa o inyong pansinon wa gining tawon pastilan
1: ayoy
0: sakit kes ulo da.
2: Good morning.
0: Di ba ikaw ba naman, di ba, sa kinsabon siguro di ba nakit imong ulo, sakit imong ulo eh. Kanang puros na lang ka ayuda-ayuda ning atong national government mga kagilaan pero walay klarong plano o unsa bay angay nga pagabuhaton gyud para sa tuang mga kababayan.
1: Ayoy!
0: Alos ginabaligya naman gani ang mga iya sa gobyerno ang ginapipipi na kadaghanan. Akong ginakulbaan dari ba mapipipi ning ato ang hydropower producer dari sa Mindanao.
1: Ayoy!
0: Kitas boat na to ano
1: okay.
0: Nidangob karon sa National Electrification Administration ang Consumer Advocacy Group nga Bantay Kuryente Consumer Watch Incorporated aron nga kumbaga ireklamo ang kontrobersyal nga polisiya sa Socoteco 2 alang sa ilang ubaabot nga annual general membership assembly kun agma karong Hulyo 18 2026. Gi-question sa grupo kung ngano nga 1,500 lamang ang member consumer owners katugutan nga makatambong sa personal sa Baong Tigum, samtang nahabiling kapin 300 ka mga miyembro ang mapagos lamang sa pagsalmot pinaagi sa Zoom o Facebook Live karong mga panahuna. Matod ni Bantay Kuryente Chairman o President Edmundo Siar, dakong babag kini sa patas nga partisipasyon sa mga konsumador tungod kay dili tarang dapit adunay saktong linya sa internet. Base sa datos sa gobyerno, 35% hangtod 45% lamang sa mga panimalay sa Sarangani ang adunay internet access, samtang 65% kutob 75% lamang sa General Santos City. Hinungdan nga daghang miyembro sa hilit nga mga lugar ang posibleng dili makaboto og makasayod sa mga dagkong resolusyon sa kooperatiba. Tuon niini formal nga giangyo sa grupo si NEA Administrator Antonio Mariano Almeda nga susingon ang legalidad sa maong lakang og pugso ng Socoteco 2 nga mangita og mas inklusibo nga pamaagi, samtang nagpabiling abre ang linya sa kooperatiba alang sa ilang opisyal nga katinawan

0: Ada nakumpiska sa usa ka search warrant operation sa may Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Atong saraw nandugang detalye katropang Ivan Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Tiko pang usa ka lalaking giilang si Rick. Human nakuhaan o ginudang ilegal nga droga o usa ka granada. Ato sa search warrant operation sa Purukto, Barangay Daguma, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Gipahigayon ang operasyon sa inisang puwersa sa kapulisan subay sa kamanduan sa Regional Trial Court Branch 19. Sa pagrekisa sa panimalay sa sospek, na-recover sa mga otoridad ang upat ka dagkong sachet sa gituang shabu ug usa ka granada. Kasamtang ang nagtingkagol sa Bagong Bayan Municipal Police Station ang sospek ug magatubang kini sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 9516 o kon Illegal Possession of Explosives. Mga katropa, aron magpabiling lagsik ang panglawas ug hait ang memorya, inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang at ang atuan po ng linya ni katropang Philip Oligario. Abo siya sa pikas linya mga kagilaan kay Force Evacuation. Gimando alang sa mga apektadong pamilyas pulumulok tungod sa landslide. Atong sayro na dugang detalye katropang Philip Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagpabili na 55 kapamilya sa Purok Tenifulan, Barangay Maligo sa Pulumulok, South Cotabato sa evacuation center. Human gimando ang force evacuation tungod sa nahitabong landslide o flash flooding ni aging adlaw. Sumala pa ang kamanduan, nagtumong nga maprotektahan ang mga residente tungod sa serye sa makusugang pag-ulan kundiin posibleng maapektuhan ang yuta sa kabukira bahin o subling mahitabo ang landslide. Labing giatiman sa Maligo Elementary School isip evacuation center ang mga PWD, mga MABDOS, senior citizens o mga bata. Hinoon gipasalamatan ang mga taga MDRRMO, LGU Pulumulok, PNP, Barangay Council, BIPAT o mga volunteers sa pagtabang nga ma-evacuate sila. Kahinumduman nga labing apektado ni aging semana ang resort sa Purok Dam, Barangay Landan sa Pulumulok, South Cotabato tungod sa flash flood. Mga katropa, gusto ba makaangkod og healthy body og strong immunity? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, sa mga katropa nato diha, nga piling nila mga katropa, morabag kanabang nga gitamak-tamaka na ginintawon ang ilang kilibutan. Ay wa naman ang tawon dahil kanabang pag-asa nga makabangon ang ilahang kahintang. Ayaw mo gingon ana. Kaya nga naman, samtang buhi pa kita mga kagilaan.
4: Sa mundo,
0: napakita'y kahigayunan mga katropa nga makabawi. Di ba? Ingon na rin gina. Ang peg sa kanibuhi, sometimes, sa na, dili tong bika, bendalo ha?
5: Ayon!
0: Sometimes, nato sa taas, nato sa ubos, ayun na rin gina peg sa kanibuhi. Laban na kita, dili lang taang ngayon nga mo surrender ha?

araw nga makalingkawas kita sa lisod na sa kalistanan. Hinumdumi ang pangutana sa imuang kaugalingon para kay kinsa baka naningkamot. Marugin na! Okay, kung matubag di mo mga katropa kung para kay kinsa ka naningkamot, asigurado yun ko nga di yun ka mawadan o gana nga maningkamot sa unahan. Yun, ara na yun dapat na peg dato sa itong kinabuhi mga kagilaan, ha? Ilang lan mga double time na kita, double paningkamot po. Okay, karong mga panahon na perting yung lisura, perting paita, wak magita choice niini. Di man nato gunit mga katropa ang paglubo, pagsaka sa inflation. Ang gunit lagi dato, unsaon na to pagtipid, unsaon na to pagpangitag, pamaagi, kada bang butang magunitan na to. Kada mga butang na di na to magunitan sa pasama sa pagsaka sa precious gasolina, di man nato na kontrolado. Sagdaan na to na, dirita sa butang, angay na to makontrolar. Example, di mahalang gasolina, unsay pagkabuhat ni magnakay motorsiklo, pagtipid tipid lang yun. Kung malakaw man lang, siyempre, planuha ang imong lakaw. Di lang ka to magbalik-balik ka kay mas gastos. Bagay, ang ubang istulunghaan ka ron, makatipid-tipid mo kamay kay watay face-to-face. Lagi, why face-to-face ka tropang Ruel? Gasto po sa internet. Panggita na yun mong pamaagi, adunay mga internet service providers mga katropa nga kanabang barato ang ilang singil na kaandi na ka magamit na sa ibong mga bata.

0: bata, dili man siguro pag online class lang, di man siguro kinanglan nimo 100 Mbps, 200 Mbps. Nana kay 50 Mbps ba katropa, okay na kay na. Sugot na magay itong una nga dial up man ang gani.
1: Ayoy! Atay!
0: Ano ba sa'yo dial up? Kanagong, wala na pa ba? I-dial ni mo mga katropa niya. Pag nakakonect na ka, di na matawagan po ni mong telepono.
1: Ayoy! Atay!
0: Alingaw ka, kabot ka. Ligaw kay chip na kay ano sa iyong balay dati, dial up. Alam mo, connect kay internet ba? Tawag ka, tak, tak, tak, tak. Makakonect. Dial up ang tawag ka na chip. Lingaw, lagi na ko ano dati lagi, oy.
1: Ayoy!
0: Pero itong naggawas na mga fiber-fiber, awa na. Uyaw, nakayo.
1: Ayoy!
0: Paspas kayo madaga ng panahon, no? Pag 2002, 2000, ana, may anang panahon na dial-up pa man yung tawa ng internet.
1: Ayoy!
0: Araw na, awa na, ay. Sunod, ano, analog. Pag humanong analog, di na kontento, magdag-fiber na.
1: Ayoy!
0: Alas 5.53 sa itong oras, 1 oras pa rin sa unahan. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw, mga kaigilaan. Sa ngalan na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay. Ngayon ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Tos Katropang Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
3: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Deto, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid ka kong pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Xanton Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all-natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Xanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
7: Mag Vision X Plus ka.
6: Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus herbal capsule, mapalit sa mga butika.
4: XFM.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
9: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir, kay di ko ganahan makasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
10: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan. Sa ulaheng tulong sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Makasaysaya ng impeachment trial, batok ang VP Sara Duterte, sugdan na karong adlaw sa Senado.
1: Headlines.
0: Sa balita, local force evacuation, gimando alang sa apektado pamilya sa Pulumulok, South Cotabato tungod sa landslide.
1: Headlines.
0: Sa balita regional, mga negosyo nga mag-hire og senior citizens og PWD sa Davao City, posibleng hatagan og insentibo.
1: Headlines.
0: Sa balita national, EJK nagpadayon paghihapon ubos sa Marcos administration.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, heat dome sa US nakabalda sa mga selebrasyon sa 4th of July tungod sa grabeng kainit.
1: Headlines.
0: Sa sports news, PBBM, itimbaya kang Alex Iala human sa makasaysayanong kadaugan sa Wimbledon.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, sa P-pop groups nga Bini, BGYO ug Alamat giila sa AL Jazzer nga nawong sa bagong sikat nga musika sa Southeast Asia.
1: Headlines.
0: Og sa to balitang extraordinaryo, rooftop rain o urban cooling system sa China nag-viral sa social media.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Pinhi sa XFM Express Balita.

0: Pantasabundan. Express Pantasabundan. Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanaan. Welcome sa itong pagparag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning anong Lunes, petsa sa isna sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Kininyo nga sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainito ng labas kabalita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Kiningabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay na kapamatuod busa sa pagkinahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos o 10 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag? Inanatunugayon pa mga katropa, anian ang mga retalya sa itong mga balita.
3: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: Ang ato top story mga katropa, hatod ganito sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit. Aron ba chief akutis artista tumar na sa Santone Gold Coffee Mix.
3: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
0: Formal nang sugdan karong adlaw Hulyo 6 sa Senado nga magsilbi isip usa ka impeachment court ang opisyal nga paglistis bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Si Duterte ang labing unang vice presidente sa kasaysayan sa nasod nga moatubang sa maong matang sa pagdungog. Upat ka articles of impeachment ang iyang atubangon lakip ng issue sa confidential files, wala pag-explikar nga katiguyan, pahuhulo o panunuhol o gabahad sa kinabuhi batok sa pipinaka-opisyal sa gobyerno. Sumala sa rules sa Senado, kausa lang ma-convict sa bisan o sa ka-artikulo ang nasakdala. Otomatiko na kining matantang sa iyang posisyon. Si Senate President Sherwin Gatchalian ang mangupi isip presiding officer sa trial nga pagkahimuon matag Lunes hangtod Miyerkules alas 2 sa hapon.

0: Kadlawa isilsil ang mga preliminary proceedings o opening statements gikan sa prosecution o depensa.
1: XFM. Top Stories. XFM. Weather Update.
0: Ato weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligod. Tumarnaog Santon Vitamin C.
1: XFM. Weather Update.
0: Ang lakad sa panahon mga katropa, makasinatig managumon ng kawarangan ang General Santos City karong adlawa. Inana sa 34 degrees Celsius ang temperatura, 11 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin nga dunay pagaguros, kamukabat sa 24 kilometers per hour o 40% ang chance sa pagulan. Sa South Cotabato, makasinatig patak-patak na pagulan o managumon ang kalangitan, inana sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin nga dunay pagaguros, kamukabat sa 20 kilometers per hour o 61% ang chance sa pagulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinatig kadaling nga pagulan o mapanganuron nga panahon. Dinanasa 34 degrees Celsius ang temperatura. Anasa 13 kilometers per hour ang gikusgun sa hangin nga dunay pagaguros, kamukabat sa 26 kilometers per hour o 55% ang chance sa pagulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak kaninang alas 5.30 sa buntag o musalo po niyang alas 5.57 sa hapon.
1: XFM Weather Update.

0: Ano na dahil 13 minutos ang nakalabay sa nasa isang buntag alang sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpabili ng 55 kapamilya sa Purok, Tirifulan, Barangay Maligo sa Pulomolok, South Cotabato sa evacuation center. Kumangimando ang force evacuation tungkol sa naitabong landslide o flash flood ni niaging adlaw. Sumala pa ang kamanduan, nagtumong nga maprotektahan ang mga residente tungkol sa serye sa kusog kapag ulan kundi imposibleng maapektuhan ang yuta sa kabukirang bahin o subling mahitabo ang landslide. Labing giatiman sa Maligo Elementary School isip evacuation center ang mga PWD, MABDO, senior citizens o mga bata. Hinoon gi pasalamatan ang mga taga MDRRMO, LGU Pulomolok, PNP, Barangay Council ug BIPAT ingon man mga volunteers sa pagtabang nga ma-evacuate sila. Kahinumduman nga labing apektado ni aging semana ang resort sa Purok Dam, Barangay Landan, Pulomolok, South Cotabato tungod sa gikaingong flash flood.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain pang detalye sa tong balitang lokal. Droga o granada na kumpiska sa search warrant operation sa Bagumbayan, Sultan, Kudarat. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Live report. Siko pang usa ka lalaking giilang si Rick. Human nakuhaan o ginudang ilegal nga droga o usa ka granada. Ato sa search warrant operation sa Purukto, Barangay Daguma, Bagumbayan, Sultan, Kudarat. Gipahigayon ang operasyon sa inyong puwersa sa kapulisan subay sa kamanduan sa Regional Trial Court Branch 19. Sa pagrekisa sa panimalay sa suspect na recover sa mga otoridad ang upat ka dagkong sachet sa gituang shabu ug usa ka granada. Kasamtangang nagtingkagol sa Bagumbayan Municipal Police Station ang suspect ug bag-atubang kini sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Republic Act 9516 o kung Illegal Possession of Explosives. Mga katropa, aron magpabiling lagsik ang panglawas o hait ang memorya, inom o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang padayon nag-iimbestigahan sa mga otoridad ang karton sa sigarilyo, sa dihang gilusan ang search warrant operation sa usa ka balay nga nahimutang sa Purok 13 Phase 1 Alcazar Lanton, Barangay Apopong. Nini aging adlaw kun asa man ang puson nga nakumpiska ang anaa sa 364 ka cases sa gituhang smuggled cigarette filter rods. Subay sa tala sa police station tumbandang alas 5:30 sa hapon diyang giserve ang warrant of arrest sa kasong Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Batok sa usa ka alias Ricky, anasabto nga paginarod ug residente sa susamang lugar. Apan gikabutya nga walay nakumpiskang armas ug bala sa panimalay sa target apan nakuhaan kini og 364 ka mga karton sa gituwang smuggled cigarette filter rods. Wala usab siyang panimalay ang target sa search warrant sanglit ang kapuyo lang niini ang anaa sa maong balay. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa kapulisan ang mga na-recover nga cigarette filter rods o takda nga giturnover sa buhatan sa Bureau of Customs alang sa inventory. Samtang parayong giimbestigahan ang target sa operasyon, ingon man ang kapuyo niini.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain pang detalye sa itong balitang lokal, Jensen nagpabiling luwas sa ASF City Vet Office padayong ginabantayan ng entry o exit points sa syudad. Ano na'y dugang detalye? Si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Nagpabiling luwas sa African Swine Fever kon ASF ang Tibok General Santos City. Gumikan sa nagpadayon nga hugot nga monitoring sa lugar. Kini ang gibutsyag ni Dr. Edward Alexander Layson, labaw sa City Veterinary Office Jensen. Matod pa, nabalaka sila sa report may kalabutan sa kalit nga kamatayon sa pipila ka mga binuing baboy sa munisipyo sa Surala, South Cotabato kani adtong milabay nga adlaw tungod adunay posibilidad nga kaso kini sa ASF. Apan ugaling magpositibong ASF, adunay posibilidad nga makasulod kini sa syudad nga mamahimong makaapekto sa binilyon ka peso nga hog industry sa syudad sama sa naitabo kani adtong Enero 2, 2022 kundiin naapektuhan ng ubay-ubay nga mga baboyan. pagbutyag pa ni Layson nga matag adlaw nagapadala og mga baboy ang Jansan sa Luzon area. Rason nga angay gayod ang hugot nga pagbantay aron nga dili makasulod ang ASF sa Dakbayan. Samtang gikumpirma usab sa Bureau of Animal Industry o kon BAI kung unsa ba gayod ang rason sa kamatayon sa mga binuhi nga baboy sa maong probinsya. Nanawagan usab ang maong opisyal sa mga nagbuhi og baboy nga mukuha og permit sa barangay aron maprotektahan ang syudad batok sa maong balatian. Katropa, kapibang healthy og dili makapadiabetes, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Katapos ang detalye na sa tumbalitang lokal. Gisiguro ni Congresswoman Sherlyn Bañastograles ang kaluwasan o maluntarong operasyon sa itukod ng Jansen Underpass Project. Kinaagi sa iyang legislative oversight, iyang kihangyo ang DPWH nga klarohon ang tinuig nga budget alang sa kuryente o maintenance sa pumping system aron malikayan ang pagbaha sa umaabot. Batong sa kongresista, mas praktikal og luwas ang underpass nga nagkantidad o 650 million pesos kumpara sa overpass nga 3.5 billion pesos. Ilabi na nga dugay ang dugay o dunay nga hulga sa soil liquefaction o paghumok sa yuta ang Jansen kung adunay

0: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: Ano na 19 minuto sa nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa itong Balitang Regional. Hatod ka nato sa Santon Plus o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients ni ining mangustin, ampalaya, moringa ahos ug spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: Mga negosyo nga nag-hire og senior citizen og PWD sa Davao City, posibleng hatagan og insentibo. Ano na'y dugang detalye ang XFM Davao, pinaagi ni katropang Jovet Espanyol. I-express balita mo.
0: Live report.
2: Gidiso ni Davao City Councilor Lorenzo Benjamin Villafuerte ang pagpasa sa usa ka ordinansa nga maghatag og incentives sa mga negosyo nga mo-empleyo og senior citizens og persons with disabilities kon PWD sa Dakbayan sa Davao. Matud ni Villafuerte, kinsa chairman sa Committee on Social Services, duha na ka committee hearing ang ilang nahimo kabahin sa maong hisgutanan. Dugang pa nga tumong niini mao ang paghatag og tax deduction sa mga establishmento nga mohatag og trabaho sa mga senior citizen og PWDs. Gila uman nga mahuman ang pinal nga detalye sa insentibo pinaagi sa pakigtigom uban sa City Treasurer's Office, City Legal Office og Persons with Disability Affairs Office. Target karon sa konsehal nga mapasa ang ordinansa sa dili pa magsugod ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week karong umaabot nga Hulyo 17 ning tuig aron mas mapaligon pa ang kasamtangang special employment program alang sa mga senior citizens og PWDs. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system at adlaw sa paginomang Xanthone Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Live report.
1: Samtang magtiayong senior citizen na palgang patay sulod sa ilang balay o kanunay mga samad pinusilan sa kalawasan. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinagi ni katropang Rustom Villafranca. I-express balita mo.
0: Live report.
3: Napalgang patay og nadugta na ang lawas sa magtiayong senior citizen sulod sa ilang panimalay sa may Proxete, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Giila ang mga biktima nga sila si alias Along sa 64 anyos, mag-uuma ug ang iyang asawa nga si alias Sidad sa 66 anyos. Base sa report, nakadawat og tawag ang mapulis gikan sa usa ka concerned citizen niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa alas 4:30 sa hapon. Sa pagresponde sa Quezon PNP, nakit-an ang mga patayng lawas nga ana-ana sa advanced state of decomposition. Timaan niya pipila na kaadlaw ang nilabay sukad niya sila namatay. Na-recover sa suko team ang upat ka kabhang ug usa ka bala sa kaliber 0.45. Nakaangkon usab ang mga biktima og mga samad pinusilan sa ilang lawas nga nagpakita nga dunay nahitabong krimen kon foul play. Gay kataho nga hilit ang maong lugar gikan sa sentro sa barangay og layo sa silingan nga adunay 50 metros ang gilay-on gikan sa National Highway. Sa gihimong ocular inspection, walay timailhan nga giransak og gikawatan ang magtiayon tungod kay kompleto hanay og walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Wala usab nakita nga agi sa pinugos nga pagsulod sa balay. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Live report.

0: Ano na ba'y 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag? Alam na usab sa itong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Meeting bayan si President Ferdinand Marcos Jr. kang tennis sensation Alex Iala. Kuman sa makasaysayan nung pagsulod ni ini sa round of 16 sa nagpanayong 2026 Wimbledon Championships. Sumala sa presidente, nakuha ang iyang garbo sa kalampusan sa dalaga o iyang gipahayag sa tibuok nasod ang suporta o nag-cheer kaniya. Hidugang pa ni PBBM nga si Iala o sa katinood nga world-class nga atleta o nagsilbing dakong inspirasyon ilabi na sa mga kabataan Pilipino. Nasairan nga nasaksihan sa presidente ang katapusang set sa dulan ni Iala batong sa defending champion nga si Iga Swiatek. O dako ang pagsaling niini nga layo pa ang maabtan sa Pinay Tennis Star sa kalibutan sa kalabutang sport.

0: Yung mga katropa, 32 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na!
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nag-viral karon sa nakadaiyang social media platforms ang mga video sa bagong pamaagi sa China nga gitawag nga rooftop rain. Aron sa puon o sumpuon ang grabing kainit sa panahon sa ilang mga high-rise nga apartment. Isawayan sa mga sistema sa syudad nga Yongchen sa Shaanxi Province. Diin gibutang og high-pressure nozzles ang tumong sa mga building aron mag-spray og pino. O mag-spray o pino kaayong nga gabon sa tubig kung mist. Bisan sa santayampia o bisan sa scientificong proseso o gitawag nga evaporative cooling. Makuha sa aliswang sa tubig ang kainit sa palibot nga, nga makapugo sa temperatura gawas sa 8 degrees Celsius. Bisan pa man sa maayong dagan ni ini sa internet, dagan gihapon ang nagpabili ng utana kuno sa kinikaepektibo o sulod ba sa mga balay o kung unsa ba kadako nga tubig ang magamit ini sa matag adlaw.
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, ay hakita manamilit, doon na tayo dugang pahinomdom, gumikan pangandam na sugbo. Ang pinakadako o labing mabulukon na running event karong tuiga, ano yan na? Apil sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawan padayon dito sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers o dagan sa masa o dagan para sa chance ka makadaog o dindot ka mga papremyo. Uban ka maswerte mananaog ang makadala sa balay o brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man, tig-upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers o Huawei FreeBuds. Ingon man, dagan pa mga manindot ng papremyo. Magparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Avellana Sports Complex, Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang mga color o chance nga makadaog og dako. Windsor Colorado 2026, run, celebrate, win!
2: Express, balita sa buntag! Express, balita sa buntag!
0: Mga katropa, maragil ang kuban sa itong programang Express, balita sa buntag!
2: Express, balita sa buntag! Express, balita sa buntag!
0: Ningadaw nga Lunes, petsa sa isda sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngalan sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong nagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting Morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita, nga ikaw o ako, angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don, saka maestra,
9: magka-ulcer po.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santone Plus Gold,
10: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santone Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
11: Zanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:51 na!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Bull's Eye.
1: Na-late pa tayong manok, na-late. Ay, muntay, di akari yung tanay, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arero sa karoon, mga kaigilaan, ang itong line upong edisyon sa itong program, magtulungan ng kanyang Bull's Eye. Siyempre, adlaw kita karoon ng Lunes, July 6, 2026, mga katropa, may buntag. Iyong makaubang karoon muntaga, walilang katropa, Ruel Dumantay.
2: Oh, katropa, Chris Ligaspi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Andam na ba mo, unya, mga katropa?
2: Ay, andam na.
1: Andami ninyo ang inyo ang kaugalingon kay unya, mga katropa, magsugod na ang...
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Paminaw mo sa to ang simihanan. XFM 95.9 Journal Sarosito sa to ang social media page. Ay live na to diyan mga katropa. Ihatog ka rin nyo ang ipahigayon ng impeachment trial sa to ang ikaduhang pangulo. Ano ba ni? Unsa may satanaw ninyo mga katropa? Ano ba? Absuelto ba o konbiktado?
3: VP Sara, absuelto o convictado.
1: Relax lang mo niya. Relax lang mo kay sa iyo pa kayo, wala pa sila sa Senado ron.
2: Oh, nagsugod pa lang. Unang adlaw, kinahanglan tugkaron ninyo ang mga pinakaimportanteng mga butang bahin sa impeachment.
1: Yan. Kim Midson, maing bunta, good morning.
2: Oy Kim, good morning Kim ha. Taga FBR Village, Barangay Fatima. Okay. Silingan
1: buntag,
2: ako ni.
1: Maing buntag. Good morning. O siyempre sa ito mga katrota 26 ka barangay ni itong syudad mga kaigilaan na ito niya. Ito mga amigo, mga amiga, mga guwapo-guwapa. O tanan na mga kaigilaan. Good morning diya kaninyong tanan. Kumusta ka mo? Niling adlaw Lunes. Sa Yuno.
2: O siyempre mga katropa na ito, mga taga Makima area, Maitom, Kiamba, o Masim. Good morning. Maing buntag ka ninyong tanan. Good morning.
1: Sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, o Glan. Good morning.
2: Mga katropa na ito sa Sarangani area, o sabog siyempre padulong ta sa South Cotabato. Mga taga Tupi, o Pulumulok, South Cotabato. Maing buntag ka ninyong tanan.
1: Good morning po sa ito mga kaigilaan o mga kaigsunan. Nga nagpaminaw sa ito ang social media. Ato ang XFM 95.9 General Santa City Facebook page o sa ito ang YouTube channel XFM Jensan TV. Good morning. Good morning po sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan. Nga nakatuto karon sa ito ang programa. Nindot itong iskuta nun niya. Relax lang mo. Unsa rin nakatropang Ruel. Basta sekreto para bibo. Hoy, gawa sa impeachment complaint. Nagkadool na po na nga to ang Socoteco to Agma.
2: Ala!
1: Agma na Agma. Hinautog ta nga maka-attend ang kadaghanan. Dili lang 1,500. Mauna yung panghinaot sa uban.
4: Atay.
2: Nasa ginaplano di ay?
1: Wala pa ta nag-ingon.
2: Ow.
1: Basta lang, nagpanghinaot lang uban nga halos dapat na maka-attend. Dito ang 1,500 lang kay base unya daw na himuon nga di mao di daw kabutaran
2: bita, nasa bita, online. Bita. Oy, dapat aware mo na katropa kay inyo ba ng katungod. Kamo ba yung mga MCOs unya base magabot sa panahon nga magmahay mo. Hala, nahita mo na ng agma. Wala lang ikaw na inform.
1: Na, kay yung saon tamanggod kay mong adto mong gudong agma tong miagi yung giapas rapol lang.
2: Bisag kinsa naman. Kung wala jud ka makabalo sa unsay pinakatinuod nga hinungdan, nganong nag-attend kag agma, mao ra gyud mga pasunoy. Rapols.
1: Na, mao na rapol, wala gud ta kay rapol gud di tanawa, wa tayo to ni nabalan. Malutsan noon ta ni mga katropa. Og syempre mga kaigulaan. Ubay-ubay nga mga balita ang atong ipanghatod diha kaninyo. Napatay isyo nga hiskutan po niya mga katropa ang pinakanindot. Kinsagyod ang walay pasensya mo antos. Ang lalaki ba o ang babae?
4: Atay.
2: Wala ka ng kalisod sa kinabuhi. Nagi mo antos diyan. Dahil na di ay.
1: Alangan. Tibok kinabuhi na to. Mag-antos ta gawas kung patay na ta.
2: Atay. So balo na to ron. Kung kinsagyod ang maka-antos o dugay. Kaya dili mo reklamo ba? Antos lang. Sige lang.
1: Hoy, andam na ba ang katawhan mga katropa? Sa impeachment trial karong adlaw. Chip Elisa nagkaroon chip ayon ng ano.
4: Atay.
1: Kay medyo na
2: ang headline, pulso na, pulso. Wala na ito na butang.
1: Okay na, okay na. Very good, very good.
2: Automatic na si Chip.
1: Ano ba, absuelto ba o convictado?
2: Kana atong sayron karong taon-taon ay karong nga adlawa.
1: Mo na relax mo diha. Relax. Unsa ba gini ang tiunay nga serbisyo sa katawhan, sa isyu sa ayuda, unsa mga mas gamhanan, konsensya sa tao o ang istrikto nga mandato sa gobyerno?
0: Bullseye.
1: Og mao lagi atong isgutan unya kaning agma kay uyon ba kamo nga limitahan lang sa 1500 ka tawo ang makatambong personal sa agma sa Sokote kuto.
2: Dapat patuki na ito na ha. Dapat mabalaan ninyo nga noon sa advantage o sa disadvantage kung nga nang mahitabo. Para dili na mo mag kanang tagna-tagna pag-abot sa panahon.
1: Nan. So kaya niyong magtagna-tagna mga katropa kay masipiat kang tagna. Pasal, tagna-tagnaan mo ninyong gugma, di ba? Kung masipiat ka pag-abot sa kaulihan na magmahay ka mangyod.
2: Lagi magmahay ka nag-una. Naulahay ka na.
1: Bitaw no, nga naman po napon. Pwede ba nga mahayon sa lakaw daan bago na kabuhat to?
4: Atay.
1: Di ba, pwede?
2: Di, pwede.
1: Abot ba sa abot, tinuyuan, anak ni mo?
2: Oo. Kaya balo ka nga na ay pagmahay pag-abot.
1: Nade. So, ayaw gil mo pagmahay sa unahan, ha?
4: Atay.
1: Eh, kung magmahay mo sa unahan, it means guilty na magdaan.
2: Kabalo na ka nga sayop imong gibuhat.
1: Kaya nagpakasayop pagyod kagyod. Lami, magbuding sayop katropang Ruel. Lami, kay nakasaha katropang Ruel. Lami, gid lagi kung lami. Diba, mga bit ka, magbingbang kaglaing babae, lamay gilagin na siya. Tinuod ba ginaon? Di ba ginaon na ikalimod katrubang Chris? Pero ang balik niya na, unsa ka kalami?
4: Atay.
2: Kung unsa kalami, maupon ka pait.
1: Di ba? Resunog ko ng imong kalag.
2: Na gina siya, ultimate na gina.
1: At ikon kay katrubang Ruel, murag di mo ka babaero, tungo na.
4: Atay.
2: Karon lalakiro na lang.
1: Namin nyo naman ko, yung sa usawa, bawal mang babae. Adi mang laki ta.
2: Dili mang laki nga barkada ha, dili ha. Dili ka ng karelasyon.
1: Dili po tong I love you, pre.
2: 150 lang ko, pre.
1: Ala sige. Ari na mga kaigalaan. Ato sa nga to ang karong nga to ang word for the day. Kini nga bahay, datong kaniyo Santo Plus Gold. Kao ba na to ang Santo Plus sa Coffee Mix?
0: Bullseye.
2: Ang atong word for the day, karong adlaw, mabasa na sa Romans 12:21 nga nagingon, be not overcome of evil. Be overcome, but overcome evil with good. Sa Bisaya, mga katropa, ayaw pagpagkabuntog sa dautan, kundili dag-a ang dautan pinaagi sa kaayo. Tarong buntaga katropa, atong sayron o unsay kahinung ka importansya, unsa ka mahinungdanon kining pagdaog sa dautan pinaagi sa maayo. Kay kung parihat ang dautan, mubuhat ang dautan ngadto sa mga dautan, unsa may tawag nato? Mas worse pa ta sa mga dautan ang daan, di ba? Una, unang puntong ako isgutan, ang litag sa pagbalos, the trap of retaliation. Kung baslan nato og dautan, ang mga dautan mga katropa, wala nato masulbad ang problema. Nagpadala lang kita sa dula sa kaaway mo na iyang plano nga iya kang palagoton, iya kang kanang sindihan sa imong pag-unbos kalagot para gusto ginyang madalahig ka sa iyang trap. It is a trap mga katropa. It is kanang giset up niya nga litag sa imong kinabuhi nga kung maglagot ka, di ba usahay paghumanim og kalagot magkahuna-huna ka nga nung gibuhat manako to. Sayo pa itong akong desisyon. Oy. Murag dili man na maayo akong nahimong lakang. Di ba? Makaingon ka na. So katropa, ang litag sa pagbalos, dili maayo. Ang pagbalos o sa kalitag diin ang dautan, maoy naguyod ka na to paubos, aron maparehas kita kaniya. Ang tinuod nga ligon nga tao, maukadtong makapugong sa iyang kaugalingon. Sama si giingon sa mong station manager dere, si Katropang Ruel, nga respect, adunay pagpugong sa kaugalingon o siyempre disiplina mga katropa. Kay dagko naman ta, di naman ta mga batang gagmay nga pagkabalos kamatuuran o sa pagkamatarong. Muna ang katropa ay kalimot ang dili makapugong sa iyang kaugalingon haduol gayod sa litag sa pagbalos nga giset up sa kaaway sa iyang kinabuhi. Muna nga dili kita magpadikta sa daotang mga binuhatan sa uban. Likaya nato ang pagbalos kay kana siya usa kalitag mga katropa. Ikaduwa, ang goodness as a weapon, ang kaayo isip imong hinagiban. Dili kaluyahon ang pagpakita og kaayo. Kini mao ang labing taas nga matang sa kaisog og gahom. Ang kaayo adunay gahom sa pagpakaulaw sa daotang tinguha o pagbungkag sa garbo. Sama sa tubig nga mupalong sa kalayo, ang kalayo o ang kaayo mao ang maulang ang atong bugtong makapalong sa kasuko og pagdumot. Diba ka lang silingan ni mong kusog manlibag sa imo ha? Tistingir ako nang i-maintain og hatag diag sudan kada adlaw. Kung sa may sudan ninyo, imo silang hatdan, patilawon sa nimo siya. O say, nagsudan ka ang litson. O tagaan ni mong litson karon, o sa kilo imong litson, tagaan ni mong 1 pot. Sudadlaw. Gilibak na pagkada, sige lang. Nagsudan na pagkagham. Hatag na pagkagham dito. O niya, di ba, madugay, maulaw naman ko mariyo. Sige ka na kong libag, pero sige kagata kong sudan. Igana na katropa, the goodness as a weapon. Pildiha ang dautan, pinaagi sa maayo. Na, di ba? Asa magkana, dugay ang chismis niya ni mo. Hey, atong silingan bang pagkabuutan na ligayang tao. Muhatag nagham, muhatag naglitson kay sigihan ni Muglibak. Sige, libakon pa nato ko. Lili, ang joke lang.
1: Libakon, ano kong kagsakto niya kayo sige kagkaghatag.
2: Lili, makonsensya na. Bisa kung siya kadautan, naanay konsensya ang tao.
1: No ba?
2: Oh, bisa kung siya kadautan.
1: Wala naman mga congressman lagi wala.
2: Lahi to ilang level. Taas na itong level sila. Dili na madutlan o kanang ginagmay lang, kanang makitang tao, kanang lisod, dili na madutlan na. Gusto niya kanang makonsensya siya, kanang naanay mamatay siyang pamilya. Kanang mga lalum-lalum naging level ba? Alam mo, resulta naman sa akong pagkadautan. Eh. Diba? Inga na. So, katropa, dako kayong klaro nga goodness as a weapon mo na permito buhaton. Ikatulo, ang pagpabilin sa imong integridad. Magpabilin ka na sa integrity part. Kung bisa ginabuhat na nastanan, dili nagpasabot nga mo na itama. Mo nagingon sa mong pastor kagahapon nga, bisan pa og nagbuhat na ang tanang tao sa Pilipinas, apan dautan ka na, ayaw buhata. Kay ang integridad, kinahanglan imong ipabilin. Preserve your integrity.
1: Yun.
2: Ang tumong sa dautan, dili lang ang pagpasakit ka na to, kundili ang pag-usab sa imong maayong kasing-kasing aron mahimo ka nga parihas nila. Kanabang mahimo sa kang dautan, ang pagpili sa kaayo, nagpasabot nga giprotektahan nimo ang imong integridad o ang imong relasyon sa Ginoo. Ngon ang importante part, pinakabugat na eternal life katropa. Ayaw itugot nga ang kagitngit sa laing tao maoy mo palong sa imong kaugalingong kahayag.
1: Na. Preserve your integrity. Ayaw yung pagpadala.
2: Nawat ng balita. Nga ikaw nalay wala. Ako niya.
0: Okay ra.
2: Ako niya. Wala lagi ko.
1: Okay ra. Kung di yung kapugong nga mudawat kag balita, pagpalit talag balita ang imuha.
2: Ayaw lang patay kwarta.
1: Ayaw lang patay kwarta. Di ba kakasa? Atay.
2: Balag way kwarta na mo kay balay sa langit.
1: Kinsa ay gustong malita, magpaulam ra po kong malita.
2: Atay. Gani. Wala lang kwarta. Wala lang di kay kabalol mong kita, goon sa resulta sa usa ka dautan nga binuhatan.
1: Kato akong malitan, gubang siper.
2: Paayo lang ni mo, inaram sa Robinson yata, na mo ayuhayo ang siper.
1: Gubang siper, pero may nalang hankiri to, dito katong ibutang sa ano, dito ang dako ang naguba.

0: awayong ka, mubalos po ka.
1: Lagi.
0: Dapat dahil dinigid di ay. So kung awayong ka, pasagdaan na sila, balusi sila huwag kamaayo. Ako na yung pinaka-importante sa tanan.
1: Pinakabugat gid kayo na sa ko ang trial ba? Kanang gibuhat ng kagdautan, gistoryahan kag di maayo, unya mo hilom lang ka, unya mo ampos ginoo, lisod ay ka nakatrupang ruwin.
0: Ano, dali na ka-istoryahon, oy!
1: Lisod kay buhaton.
0: Lisod kay na buhaton.
1: Limang kag balik-balikon pa niya o ga istorya sa imuha niya. Kabalo, gugang bakak na siya.
0: Isigil kayo, mga dapat nagyo kay pag-antos.
1: Na.
0: Ay kung wagyo kay pag-antos, wakay pagpugong, pindi yung kagyod na.
1: Tinood na pa.
0: Makabalos yung kaog, mas makahibo kag sala mga katropa tugod lang sa ilang kabuang.
1: Tinood na, kaya ngyawa ko sa kay mong
0: oh!
1: Ingon na siya, ay kaya mo na. Di mo.
0: Kaya naman, sumbaga rago na.
1: Si apa rago na good.
2: Atay.
0: Ay,
1: pero ingon ka, anak na mo ko sa Ginoo, di na ko mubuhat, anak kay, mao nang karaan ako pagkatao, di na ko anak. Kung Lord, at, ikaw na'y bahala, ana. Ana, trana, diya.
0: Ano, na'y pinakasakto, diyang buhaton. Naga ni makaway-away, sabi, ana, talit di, rana.
1: Mahupas, rana, siya, mawa ng kalagot.
0: Wa, may mawa, siya, mo, di mo na patulan, di mo na makabayot, siguro.
1: Oh, matingala na siya, di na'y ba ni mapiktuhan yung kalaban, unsa, ba yung kalabanan, niyo.
0: Muntang, rana, madugay.
1: Tanawa ra ko ng sabong god o magdala kag manok na talawan madugig dinagan ikapoy ng tung
0: pildi ang
1: kontra
0: ano?
1: Pildi ang kontra kay kapoy naman
0: Layo ka dagdaganan ra Ay nako Helena na goodness as a weapon
1: yeah. Tinoo na.
0: Bullseye. Ayaw pag panimalos o napasakitan man ka iampo na lang na siya inya buhata siyag maayo.
1: Yan, i-preserve ang imong integrity part. Ayaw nga po gawi sa mga dautang mga intensyon.
0: Naka na yung mag-away-away si mo, dautang ka. Ano lang, sa dalang na siya. Oh. Ayaw, duuli, ayaw, haluki.
1: Oh, timan niya, kanang daot ng daan, di na kinanglang gubao na. Mahulog na gina sa iyang punuan.
0: Ano man, okay, ikaw magkot kanunay ginatira, but pasabutan na hinug na ka.
1: Oh, daghan kay naibog
0: din mo. Daghan na kag wisdom, daghan na kag natunan. So ginabatuhan kang ginabatuhan arong gubaon ka.
1: Oh.
0: Kung mupatol ka, bagsak yun ka.
1: Hulog po ka.
0: Hulog ka. Ayaw yung patol. Kay disod kayo mga kagilaman na sagdaara na sila, mga buang sila sa imuha. Para sa kreator, ya.
1: Thank you, Lord, sa wisdom. Karong adlaw, naot ka na. Napudyutan po ninyo ang mubo na mong kaalam nga gihatag sa labang makagahom.
0: Yan. Alas 7:09, ayaw lang mong kalagot. Pero andam na babong malagot sa among mga balita. Bullseye! Nakakabalo, magkita nga na yung mga pro Duterte dari, na yung mga pro BBM dari. Pero ipadaplane na ito ng tanahang mga katrupa, maminaw lang sa taas sa itong mga balita. Bullseye! Bullseye! Aling mamayin, itong kariyo, Santon Plus, sa Coffee Mix, sa Arena, agad itong mga balita. Bullseye! Bullseye! Marcos Jr., gisalikway ang panawagan nga pakanaugon siya sa pwesto.
1: Bullseye!
0: Isalikway ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan nga panaugon siya sa pwesto taliwala sa mga isyu sa korupsyon. Itawag niya kini nga nonsense tungod kay ang iyang administrasyon kuno ang nibutsag sa mga irregularidad sa flood control projects. Itino ni Marcos nga dugay na kining problema ha nga nabilin gikan sa mga nangaging gobyerno.
1: Okay.
0: Nakip na ang dating Pangulong Duterte. Maton niya lalom ang korupsyon apan padayon ang iyang gihimong investigasyon sa pagpanubag karon aron dili aron kini mapunan.
3: Bullseye.
0: That's the side of Mr. President Marcos Jr.
3: Bullseye.
1: Dili man bud pasabot nga ikaw ay nagbutyag. Exempted na ka. Nga pero, kadang ikaw ang dili ka guilty.
0: Pero sa sa mga pro Duterte katropang crew syempre mo ana mga sila. Eh kung tinuod ba na imong ginaingon be nganong kutob karon wa man lagi kay pet projects may sigisa. Nganong ang 2025 budget nga perteng dako kay issue imo malagin gipirmahan be. Oh,
1: ako complete ang pet project nako ang pagbutiag sa corruption.
0: Okay. Mao di ay. Nga kung tinuod man be nga ikaw gyud ang nag-ano ani mga corruption, nganong pertimang taasa sa tong inflation rate karon be?
1: Lain man ang inyo ha, mamisunal man mo.
0: Wa pa ng Strait of Hormuz nga nahitabo, nga nung mahal man ang gigapon ang palaliton lagi be.
1: Mag-iskot lang tadiri sa kuan god sa mga dula, sa mga gaming.
0: Ay, okay.
1: Kaya nagantag mga kabatanunan nga nalihis ilang landas.
0: Kalayo as tubag no?
1: Mao man ginabuhat sa atong pwera kuan lang ha, pwera kalagot lang sa ilahang ha, mao man ginatinuod nilang ginabuhat.

0: Nga ang mas pinakadagko nga isgutan, nandili isgutan, pero katong mga minimal lang kaayo nga problema, ala, sige, grabe, pagawas
1: ayaw ng preskon. Ayaw pagbuot kay kamo sa ibang administrasyon.
0: Bagay, dili pa mong administrasyon. Pero ayaw mo pagbuot. Nga mo niya among comment.
1: Di, mag-comment lang kang mag-comment ka diha, pero kami gihapon ang matuman kay kami ang gobyerno.
0: Correct. Pero kamo gihapon ang manubag sa umabot panahon. Kamo ra gihapon ang manubag.
1: Di man may manubag kay mag-martial law man ko.
0: Pero matay may tangtanan, di ba?
1: Ah, kala lang.
0: Manubag ka dito, oy.
1: Dili, kaya nag-aad to kong US, kaya nagpa-clone na ko.
0: Ah. Okay.
1: Ah, ang factual ato ni ini, nahimo na nung fiction niya. Sanay pa na ito, mga balita.
0: O, GCash, nagpaubos sa bayad sa bank transfer ngadto sa 10 pesos na labang katropa. Gipaubsan sa GCash ang bayad sa bank transfer ngadto sa 10 pesos na lang gikan sa kani 15 matag transaksyon pinaagi sa InstaPay sugod niya itong Hulyo 4 adlong Sabado ni katropa. Sumala pa sa bagong patakaran, walay minimum nga kantidad ang kinahanglan na panhangtod 50,000 lang ang limit matag padala. Kini ang lakang nga nagsunod sa kamanduan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagmando sa mga bangko og e-wallets sa pagpamino sa bayad base sa aktual nga gasto sa pagproseso niini.
1: Apil di mas BPIA kay zero na.
0: Zero na wala na ikot.
1: Zero transfer.
0: Wala bayad.
1: So kantong July 1.
0: Oy, BPIA na mo.
1: Ah. Oy, bayad ang BPIA dre pero mao ang ginagihan sa mong sweldo. Naka-BPI po kami.
0: Bitaw, dako kay nagbawas. Uy, kung 15, kada lihok, 15 na yun.
1: O na, happy kay ko. Kay gumagayo ako ang mga anak. Kaya na naman sila lang ka
0: kagaling. BPI.
1: Para kung sa mga estudyante, mag-open sila, pwede sila mag-open. Kaya BPI kaya po, kaya ng bangko.
0: Mm-hmm.
1: BANKO, kaya ng bangko. Ano, subsidiary na siya sa BPI.
0: Oo. Oh.
1: Or pwede po natong student karon na land bank.
0: Okay.
1: Nga idea rang sa estudyante o kanabang murabag ka ng certification sa eskwilahan ang gikinanglan nga estudyante siya nga i-present lang niya iyahang ID so pwede siya maka-open og account o yun ana na karon mga kagalaan
0: sa bangko puy mo na siya
1: land bank na sa land bank pati ang BPI dai ang ana ID lang pod og certification gikan sa eskwilahan nga estudyante ka sa maong tulungan mag-open ka og account.
0: Kinahanglan na ha kay kada mga GCash karon na ginabayad. Unya expensive na para sa kitang ginikanan di man ta pwede kada tanang panahon ng makahatag di ka kwarta. Siyempre
1: hassle po kayo sa mga bata magpa-cashing cash out na mapoy bayad good
0: lagi
1: kung wala sila card. Diba? Pero ang GCash, pwede mo apply ano ka na bang physical ATM card. At 200 pesos atay mo ang bay doon. Or pwede kang mamalit dari sa Robinsons sa may department store. Kaya hindi ako nakapalit dati ang butong naapa ba sila ron para magamit sa mong anak ka. Pero kung nga naman lang, dagang option, naapay good time. Good time nga libre ang pag-open, libre po ng ATM.
0: Di karoon na naibayad ba yung mag-transfer ka?
1: Naibayad sa good time ron?
0: Oo, di sinuibig.
1: Dako.
0: Tingalagan ikaw kasi nagiwa man. Karunan.
1: Sister kam para naman yung good time mo kang BPI. Sir, man yung mga tag-iya. Kung raman. Ala sige, mangita na mo pamaagi. Mano yung sekreto niya. Pamaagi na ganyan. Kaya di ba na ito na sila kontrolado? Kung mapusaka na sila o dili sila transfer, di na sila kontrolado. Mangita tag pamaagi.
0: Katong makalibre ba? Makatipid na.
1: Nanalagid ang peg na ito mga katropa kay... Grabe kayong panahon ron. Piyot kayo, bawasan. Transfer ka, bawasan pagka 15, bawasan ka 10, bawasan ka 18.
0: Ma'am. Sana all, may bagong cellphone.
1: Ayan na, naistoryahe.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakatipid mong huwag kayo.
1: Nakatipid? Mo, yan eh, mag-itat ang pamaagi po sa ito, makatipid.
0: Mga na yung mga example kung saan pagtipid.
1: Pero hindi na ako pwede i-divulge kung asa tatikan kay...
0: Oh, ana lang.
1: Kay, siyempre... Tara mo kung pamaagi nga makatipid ko, di man doon ako sala.
0: Gari man, gari man. Actually mo na yung mga nindot po, mga pamaagi.
1: Wala man doon ako, tuyo ah, igura man doon ni Agi sa akong kilin.
3: Okay.
1: Sana all sa palingki. sa kada mamalingki ko sa hay dai no ni pagi dai no
0: dito siya kay physical encounter mga tao nga di mo kaila pero naa sila mga hanyag sa imo ha
1: ang damdam ra pagid mo bantay-bantay ra gid mo kay sa kalisod sa panahon karon daghang gid mga kiri 1 kiri 2 kiri 3 kiri 4 kiri 5 go to the kiri 10 Alas 7:17 itong oras sa live para itong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya tanong na nawagan ng mas luwas sa ngatulungaan taliwala sa kahasol.
2: Bullseye!
1: Tarawagan karon sa Senate Minority Leader Alan Peter kaya tanong mas luwas ng mga tunghaan o mas ligon ng values formation dungan sa pagsaulog sa School Safety Month karong Hulyo. Kinihuman sa sunod-sunod ng mga violente insidente sama sa pagpanunggam sa Zamboanga o nakuhang arma sa Iloilo. O siyempre nahitabo sa may Tacloban. Gipasiugda ni Cayetano ang kinahanglan ibalik sa eskwelahan isip luwas kadapit pinaagi sa pagtinabangay sa pamilya, komunidad o kagamhanan aron nga mapugngan ang daotang buhat.
2: Bullseye!
1: Di ang problema magkakaroon sa tinuod lang katrupang ko sa public school ang mga ginikanan di na magpakabana.
3: Agoy.
1: Dili pareho dati sa tuang time nga itong mga ginikanan na agapakabana. O nga ginunahuna ginilang safety sa tuwa ba sa sunod sa tulungaan. Di ba? Usahay ka na sila na mag-ipon-ipon pinagi sa PTA. Active kayo mga ginikanan sa unoy ka na mga PTA-PTA. Matingalan na lang ka ngayon mong eskulahan ay gwardya. Tungod to sa PTA.
0: Funded by PTA.
1: Di ba?
0: Pero karoon na ay... Pero karoon na
1: grabe mga ano. Reklamo lang dari sa bagay sa kapait po sa kalisod sa panahon karoon ka tropang Chris.
3: Dahil
1: man. Normal yun. Digin mo malikayan nga mo reklamo yun ang mga ginikanan.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Naglisod mga ganito ekonomiya. Muna siya, usa sa mga indikasyon nga di na okay ang dagan sa ekonomiya kay daghan ang mupiyait sa kalisod.
1: Gani? Pakita mapugod sa mga tao nga, masakripisyo man may ang gobyerno man gani namo, di masakripisyo sa mga awat pa man gani.
4: Okay.
0: Katungban, yung guys lang nganong mo-donate man gani may nga ang gobyerno naglisod o donate sa katawan nga muna ilang trabaho.
1: Dalagi.
2: Bullseye!
1: Ikaw pat, katrabang Chris!
2: Bullseye!
0: Gatsalian, pagangat sa ekonomiya, kinahanglang mubunga og trabaho og pag-uswag.
2: Bullseye!
0: Ipahayag ni Senate President Sherwin Gatsalian nga kinahanglang magbunga og inklusibong kalambuan og mga daghang oportunidad. Alang sa mga kabos ang pagsaka sa Pilipinas ngadto sa upper middle income status subay sa taho sa World Bank. Bisan pa nini kun nga nagapahimatngon si Gatsalian nga maputol na ang mga baratong pautang o ayuda gikan sa gawasan na tungod sa bag-ong klasifikasyon. Tungod nini iyang giawhag ang kagamhanan sa maalamong pagdumala sa pondo aron masiguro nga mabati sa matag pamilyang Pilipino ang tinuod nga pag-uswag.
1: Istorya lang ang pag-uswag nga kala kung koto di matanggal ang korupsyon na senador.
0: Correct.
1: Yan, wala
0: correct.
1: Niya po ni senador.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unahin ninyo sa pag-imbestiga sa plan control kay Mutuo pa mi.
1: Ah, kana. Mas okay pa siguro na.
0: Kana lang, hindi naman nag-istorya. Kana na, buhata lang ninyo.
1: Kana tinuda na iba, nga wala pagtabon-tabon ng investigasyon. Kay, para way duda. Kana tinuda na yun, kana wala ginakampihan. Pag hindi nga karong kakampi ni mas politika, na, di na nimo imbestigahan.
2: Bullseye!
1: Sige na, tama na, katropang Ruin. Sige na kagawi. Sige, dali na tayo, balita, ikalima.
2: Bullseye!
1: At tao sa 703 ka posisyon sa 4-piece kaya purmahan sa DBM. Aron nga mapaligon ang DSWD.
2: Bullseye!
1: Kaya purmahan sa Department of Budget and Management kung DBM ang bagong estruktura sa organisasyon kung 5,703 ka permanenteng posisyon kung plantilya alang sa PP 4-piece o pampantawid pamilya ang Pilipino program sa DSWD. Itawag kini ni DSWD Secretary Rix Gatsalian nga usa ka makasaysayanong reforma nga magtungkol sa bagong 4-piece sa Bureau o magpakusog sa mga buhatan sa rehiyon na lakip na sa Negros Island Region. Pinagi nini mas mapatuman pa o maayo ang mga serbisyo sa tamang pinansyal o mapaligon ang pagbatok sa kalisod sa nasod.
2: Bullseye!
1: Okay.
2: Bullseye!
1: Sorry, sa...
0: sakto ba na? Bayo ba na siya nga sitwasyon may nangadagan sa plano sa atong DSW Secretary Rex Gatsalian. Pero ang pangutana ani ba sa lalom nga pagtugkad gipanindot atong 4-piece dili kaha nga mamahimo nga wala ginatuduan atong katauhan nga magsalig na nas gobyerno.
1: Tatamad-tamad.
0: Dapat ano na yung option nga mag-empower kanila nga mamahimo silang produktibo.
1: gani unta.
0: Oh.
1: Hindi, mao gina akong ginawish ka trupang please ba?
0: Mm.
1: Nga ang gobyerno makahuna-huna kung saan pag-empower sa mga katawhan.
0: Gani man.
1: Nga maningkamot sila.
0: Para na.
1: Kita sila ng trabaho o magnegosyo sila.
0: Oh.
1: Aron nga musaka po ng kalidad silang kinabuhi.
0: Nakoy example ka trupang Ruel. Nakoy nakaila nga taga P-Sport. Nga nagakumpra siya o mga tuna sa gawas na sud. Ginadala niya dres Pilipinas kay ang atong supply dres Pilipinas di nakaigo para sa local market. Kay puro man tapagawas. International. Mahal kay atong tuna. Pero ang mga dito, katong ilang mga frozen products, barato kay dito. Ang mga gina-export niya dito Pilipinas sa
1: Jensan. Okay, nabaliktag gani. Oh. Kita ang iganda ng tuna capital of the Philippines. Kita po ito yung pinakamahal nga tuna.
0: Ang naitabo, wala siya capital katrupang Ruel. Natabaw siya, nangita siya o ganang mupan sa iya. Pero sa laing nasun, gabalo ka China. Pila kabulan pa ka dito, tuig ba na mo subside ang imuhang pagsugod, kadang ang imong kapital dungagan pa, tagaan pa kag luna, tagaan pa kag tax holiday, dili ka makasugod ang negosyo. Ingana unta ang buhaton sa gobyerno sa Pilipinas, inay nga magsighatag tagpurpis nga mahilis lang sa pag-abot sa panahon.
2: Bullseye!
0: Okay, bullseye! Bullseye! Bullseye! Ano, kaya sigma, lagot sila.
1: Suko siya mga taga-purpis ron. Sige.
0: Bullseye! Dili ako ala. Wala ka
1: na sulti nga
0: dili maayo.
1: Putlon o di maayo.
0: Oo. Oh.
1: Nahitag pa maagi. Samtang ganyan. Na ng purpis, kung nanapot ay parallel ba, kasabay. Oh.
0: Na ay long term ba?
1: Para sa long term solution. Para ka rin mga nasa purpis nga makangat ng kinabuhi.
0: Oo, oh, dili na sila mapabili nito.
1: Hinahina ba? Hinahina nga matanggal sila sa purpis.
0: Oh.
1: Makatrabaho sila, makanegosyo sila.
0: Kana.
1: Aro nga dili, sige, ayuda na lang itong gobyerno.
0: Correct. Tayo pumaagi nga makalingkawa sa kalisod ang katawhan, and that is kanang tinuod nga pagserbisyo.
1: Correct.
0: Kaya kung mawala sa kalisod, kinsa pa may ato ang problemahon, di ba? Kung tanan,
1: yes.
0: Ay angat nas kinabuhi.
1: Bisi ang pagpila, ka-tax, pa rin paninglong diya. Basta nalang improvement, wag yun yung problema. Basta
0: tinuod na, na-implementation yung klaro. Dili-kilion ang kinsa mo dawat sa kanang AX o MAIP.
1: Ah, pantanahuman ni mo ha, Hernandisa ka ba? Pantay ka lang yun.
0: Wala mo man siya, tubag, unta na siya.
1: Mutingo, gragan rin ang takurong lagi ha.
2: Atay.
0: Tapos, yung nga tropang ay ba nito?
1: 7:23 itong oras, mabalik kita. Kung kinsa, yun ang walay pasensya mo, Antos. Lalaki ba o babae? Sa itong kapabalik, kini ka ba? Ito ka rin yung Santo Plus Coffee Mix.

0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol.

0: Fungal pa. Gani para always looking young and fresh? Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: XFM. Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muring nga oil. Premium D3.
6: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muring nga oil. Mapalit sa mga butika.
7: Kating pabalik. Balik lang? Gamit na ng Santhan Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhan Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Maayong adlaw Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
9: Diba lugarong? Kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, ugrilo, quintas.
10: Ha? Karun di pa?
9: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
3: XFM.

0: Oras na ito, mga katropa, alas 7:31 na. Siyempre, kinimbahina, hatong kininyo, mga kaigilaan, Santon Plus Gold, ang atong kaabag kanunay, mga kaigilaan, sa may panglawas. Mag-inipina ka na best, mga katropa, kaya doon na kini antioxidant gagikan sa mangosteen.
1: Si Palanggod, kung wato ka trabaho, kinahanglan postura man ka, kinahanglan nakasapatos ka, nakasinina kagtarong, kaya mo na requirement. Sa kinabuhi po, kinahanglan nakasanton plus gold sab ka. Kaya para ang imong requirement sa matag adlaw nga nutrient, vitamins and minerals nga imong dili makuha sa imong pagkaon nga usay magdali maguta, bulad lang, itlog lang, nga dili na siya kanang igo para ikasustain sa matag adlaw nga panginabuhian. So katropa, i-power up, i-level up ang imong nutrient absorption sa lawas pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold.
0: Yun! Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mapalit sa mga paborito na itong mga butika, mga katropa, always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy.
2: Bullseye! Bullseye!

0: o babae katrupang Risa.
1: Usa kini kawalay katapusang debate mga katrupa. Uh-huh. Kinsa bagyod ang dali rasunon o rasunan ang mas walay pasensya mo antos. Mm. Mga katrupa, ang lalaki ba nga o ang lalaki ba o ang mga babae? Sa dili pa nato basulon ang usa kahabig atong tan-awon kung kinsa gyud ang mas dali mo surrender, depende sa sitwasyon kay basin pareho ra silang naay kana ba nga rason. Mm. Atong Siron.
0: An. Kinsa bagyod ang walay pasensya. Pildi na punta dari.
2: Bullseye!
1: Maragi sabutahin, di ba?
0: Sabutahin na punta. Ikaw may nagbuhat.
1: Wala man tayo mahimo. Oh, na reality.
0: Una dari mga katropa pag dumala sa emosyon o stress.
1: Ah.
0: This is emotional versus logical processing.
1: Mm-hmm.
0: English, sabay? Mm. Babae mga katropa, mas anad sila nga mupailob sa ilang emosyon. Sa emosyonal nilang nga kalibog, tungod kay natural silang expressive o dali nga makasabot na sa pagbati sa uban.
1: Mm.
0: Apang kung mapuno na sila sa ilang mental nga kakapoy, daling mawala ang ilang pasensya, ilabi na kung bation sila, nga wa sila gi-appreciate.
1: Mm-hmm.
0: Ora po na sa babae.
1: Lagi.
0: Sa lalaki po mga kagilaan, kasagaran problem solver, mangod.
1: Oh.
0: Kung ang sitwasyon na gani, tuyok-tuyo, kung walay klarong solusyon sama sa emosyonal nga lalis, dali silang mapuol. O bawadan og pasensya tungod kay gusto nila kanabang direct result. O maka, unsa ka mong kinabati na isulti ka na ko, araw mabalaan na ko.
1: Oh.
0: Dali nga, magparamdam-paramdam ka lang diya.
1: Mm. Nga, imuon ko rin mong managna.
0: Imuon ko rin mong mananagna. Wako kay bawo kung unsa imong problema. Bingbang raman na yung problema ni mo diay.
1: Sulti pa ka?
0: Sulti pa kang daan ka nakaandam na ko na ko'y bit-bit rin turbo.
1: Basol ba doon tayon?
0: Basol ba doon tayon na misis? Dili nga. Dagkan pa kay pasumbingay, murarapong kagdag-grocery. Niagin ang dali nga side, mubalik pag yung gihapon dira.
1: Ay, nalimta na akong bitsin.
0: Kada. Astong kagahapon, isa ka na, siguro may. Saba, asabado.
1: Ah. Asa mo nag-grocery?
0: Gisano.
1: Ah.
0: Kay mao may dili second floor. O dali ra kakadagan pagawas.
1: Ah, mura ground floor na gihapon siya, no?
0: Dey, akong gigugo dito ka ng dali na kakagdagan pagawas. Okay, gusto niya nila, giabrihan na itong entrance dali.
1: Ay, tama.
0: So, dali na kakagdagan pagawas.
1: Mm.
0: Huwag yung kasong mulinog.
1: Ito, muna na yung mga tips karon sa kinabuhi pa.
0: Ito, mga speakers, mura magdagan pa kay kakagihan bago kakagawas niya. Piot kayong dalan.
1: Stampede dol kayo.
0: Stampede dol kayo. Ito dito kay ano lang. Dali ra kaya pakanan ni Mushuk Tabok. Gawas
1: na kadalito. Bahalag medyo diferensya ang presyo.
0: Diferensya pero gamay ra.
1: Gamay ra kayo.
0: Gamay ra kayo. Dali ra kaya ka ng human. Kaya naman ko.
1: ang sikreto mas uban malit na sila ikuteho daan ba? Na ay kopya ba? Kani, sabon. Asukal, dili, kape.
0: Ako galuto, mangkuko. So, mabalan ako itong unsa yung mga adaw-andaw na mong ginapalit, mga dakuan may gasto.
1: Oh.
0: Una di ha, ka na mga lamas, kanabang mga condiments, kanabang mga pangsagol-sagol, kundi mo nga pampalami. Maura mong gina, usahay malimtan, good?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: O, di ba nakimportante?
1: Kung nalimtan mo nagpalit, mong gasto ka sa panahon, kaya mudagan mo ang tindahan, ay mong giluto, anapagod na.
0: Pangbuntag, kanabang iparis mo sa idlok, dilata.
1: Oh.
0: Yan, agod.
1: Mm. Bulad.
0: Bulad. Mura na yung pinakamadali-dali mga katrupa.
1: Mm.
0: Bulad. Pampubre. Dili na pampubre ang bulad ron.
1: Pang rich kid na.
0: Mahal kayang kilos bulad.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ikaduha katrupa, Chris.
2: Bullseye.
1: Kinaiya sa pag-atiban o biology. O biolohiya.
0: Mm.
1: Biological and nurturing instincts.
0: Agoy.
1: Okay, sukad pa, babae, sukad pa mas karaan. Ang mga babae gidisenyo nga mupailob sa taas nga pag-antos gikan sa pagmardos, kasakit sa pagmanganak, hangtod sa pag-atiman sa masuso.
0: Aha.
1: Kining biological nga aspeto naghatag kanila og mas taas nga pain tolerance og pasensya sa pag-atiman.
0: Oh.
1: Kani sa lalaki, mas daling mawad anong pasensya ang lalaki sa mga gagmay nga sakit sa lawas, sama sa hilanat, sakit ang likod, dagay. Apan mas taas sila ang muantos sa bugat nga pisikal nga trabaho og kakapoy aron lang makasustento.
0: Ito, tinuod.
1: Pero pag-abot sa gabi, pwede patama ko sa likod, mahal. Tamak naman ka, may laing tamakan.
0: Wala, sahay ka ng, pag lalaki bitaw, huwag ka lang hila, uwi kayo ba, uwi?
1: Maglangi.
2: Bullseye!
0: Langi.
2: Bullseye!
0: May naing kanang sakit kay akong likod maybe pwede masaya ni kadali maybe
2: Bullseye
0: nga si kaya ragod mo kuha kanang tambal kanang bako inom kag kanang paracetamol man lang diya karon o sistapain ba diya karon ya may pakikuha ko itong kaya ragod mo tindogod maglangi gid ba
1: di kay ang iha lambing naman doon niya
0: asas lambing tinamag yun langit yan.
1: Kanang maingon, kanang lambing mo gano'n.
0: Wala again.
1: Pagpuyo niya, way lambing-lambing rin.
0: Wagi, pasinsig yun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatulo, matang sa kakapoy, physical, batok sa mental.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mas ligon mo anto sa mental o emosyonal nga kakapoy sa balay ang mga babae.
1: Okay.
0: Labing pa ang trabaho o pamilya sa dungan nga higayon. Kaya nila na mausa-usa katulupang Chris.
1: Emotional mo sila.
0: Pero sa lalaki, mas ligon sila mo anto sa physical nga kakapoy o pressure. Apan, kung ang pressure na ganigikan sa balik-balik nga yaw-yaw,
1: agay.
0: Walay kahumanan ng diskusyon, mas daling mo surrender ang mga lalaki o mulaya sa sitwasyon.
1: Saman mo nang kanili kay mulakaw na ko.
0: Ako si Tani Ana, basta sobra nagkikigyaw-yaw gani ah. Dali lang ha, nalang ko i-antuan ka dali. Balik lang ko.
1: Ato na siyang ipanayon.
0: Style ako na, parit lang ko ka ng look bread o ice cream.
1: Pagbalik.
0: Man na problema.
1: Kaon sa, kay init imong ulo, pabugaw sa.
0: Man na problema.
1: Correct.
0: Kapat!
1: Communication style o pagka-direkta. Communication barriers ni Katropang Ruel. Ang babae, pasensya sa babae, daling nga mahurot kung ang lalaki dili mo sulti, magpakahilom o maging misteryosa ba. At gusto sa babae nga istoryahan ang problema karon dayon. Gusto niya sulbaron dayon ang lalaki.
0: Mora nga kulit kayo.
1: Pero lalaki, ang pasensya sa lalaki daling mahurot kung ang komunikasyon puno sa tago-tago ng mensahe. Kanang nagsige nalang pasumbingay sa mga kabalo na unta ka, unta din nalang ko nimo pangutanon pa, ano ba? Gusto sa lalaki nga prangka o direkta ang tuyok-tuyok na istorya makahurot lang sa ilang pasensya.
0: Kanang kung kabalo na gani nga gikapoy ang bana, okay ra ka di, gikapoy ka di, gikapoy na gani, pangutanon pa yun nimo.
1: Magkahurot kag energy. You're getting into my nerves.
0: Pag di ko doon, pag lingkod na sa supaon, tao na, kumusta ang trabaho?
1: Ali, luto ta ka.
0: Chinilas diyo, pag-inis diya. Ano yun, naisanina diyo. Sakit yung ulo. Ninang nila lang.
1: Kaon lang sa anay di.
0: Sige ka, pakaon ako kay. Ako'y kaon niya. Na, di, human ang problema on ta. Ikadagan pa kay pasumbingay.
1: Gani man, direktahan na lang siya.
0: Ikalima, social expectation versus ang kanang role conditioning.
2: Bullseye!
0: So, kahit sa mga bata, mga katropa, ang katilingban mag-inag-edukar sa mga babae nga kinahanglan silang magpa-inumon. Lagi. Sunta mo dito kung masinabdanon o maantoson isip inahan o asawa. Tungod din mas taas silang pisi sa pag-antos sa relasyon.
1: Bitaw kay kumubo pa.
0: Si pag ginaminoangan na, ginakulata na, magpabiling yapon.
1: Naay mga martir bitaw, no? Tinood na siya.
0: O, naano to sa pulong-mulok sa pulo, no? Nagblata na pulis, kulata na, balik-balik, kapila na doon gikulata. Pero nagpabiling magyapon. Saan yung pagtabang sa iyong inana, ng klase, mga katropa, kung in lababo, makainda ko. Solbaran, ano yung problema, magtiayon.
1: Di naman siya mabasol, kay lahi man ang iyang pagtuo, nga kaya pa na kuning solbaran ng problema sa pamilya.
0: Gani?
1: Hindi lang mabungkag ang akong pamilya nga giampingan. Mao na isang rason sa babae.
0: Ang lalaki, gipadako, nga kinanglan, agresibo, dali nga mulihon, o mukuha dahil ng resultado. Kung din dali silang mawadan og pasensya sa mga proseso nga hinay, kananglangan, o walay klarong padulngan.
1: Lord, yun na, di lang na ito sa oras. Karakter yun sa lalaki nga gusto niya paspas.
0: Naipangutanon sa'yo mo ha, kabalo ko kung sa'yo tubag.
1: Kanang istorya nga balik-balik ba? Di kagadahan, di ba?
0: Kanang, sige nagyaw-yaw. Sari, paghilom sa baon, sari po pagpaminaw sa instruction o di ka kabalo ang hilom.
1: Wala ka na siya kuha ito. Ay mo lang siyang ipasabot.
0: Ang mga babae, mga gudu na ganina, kadali na mapaistorya sa ko kay pasabot ako sa imo, ha? Kay ang ulo. Nga pagani, tara ka istorya, maayo, nasing kinakagyaw-yaw nga na. Now, niya ka lang gabi eh.
1: Okay, kay gabi pa man.
0: Sabot naman ato ko. Sa itong niyang gabi eh.
1: Siyempre, asama ko. Don't you know what I'm saying?
2: Bullseye.
0: Basta di lang ganyan yung pasakitan ng babae.
1: Ayaw pasakitin.
0: Oh, dapat pag mag-away mo, padamian ang babae.
1: Mm.
0: Dili pasakitan ang asawa.
1: Muna yung solusyon sa problema.
0: Ah, padamian.
1: Mm.
0: Asawa, mani muna.
1: Mo.
0: You can do everything you want.
1: You can do magic.
0: With pleasure.
3: Atay.
0: Karang mga pagtulunan, pahinumdom, atong kareyo sa Turbo Man Enhancer. Mabalik pa kita sa uban sa atong mga balita, mga katropa, relax na kabundaya. Kaya nga ba, atong kareyo sa Turbo Man Enhancer.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM. Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Both ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Sa naging kamatyan si Mukuna ni Mubana?
4: Hi! Nahilo sa balanghoy.
3: Ah! Ang ikaduhan ni Mubana, o sige kamatyan?
4: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
3: Katuwi katulo ni Mubana, o sige kamatyan na to?
4: Ay! Mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
3: Buba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagiging kamatyan ato niya?
4: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
3: Di ay?
4: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Kamu no baka nga nayo sa kamayor, oy, dalang sarado ko. Kamu no baka nga nayo sa kamayor nga pabalik na po niyang sabong mga katropa bisan pa kapektado pa ang iyang lugar sa linog.
1: Sa ugman ato na itapik karon.
0: Pwede ugma ato tiwasan pa sa mayor gap.
1: Limang ka, wala pa nakarecover ang katawhan. Nagpasabong na naunsa man eh.
0: Grabe no.
1: Konting delikadesa naman dyan te.
0: Mahiya ka naman sa apog mo, Mayor. Ang lakas ng apog mo ha. Grabe ka talaga. Napakatibay mo.
1: Bira kung katong na mali lang to siya katong katong ingon siya nga naglibog man gugu decide kung isa unahon sa inyo kay ang akong asawa man ang chairman diri sa populasyon siya akong unahon tinuod gyud ito di ay
0: ipataplin sa nato na kay base unya napababoy gikan sa glandi nakasulod sa unsa kay si Tibet karon nag-istrikto sa pagbantay sa entry o exit point sa Jansan tungod sa gituuhang ASF ASF case dahil sa may surala. So kung adunay litsyon gikag pulumulok karon di gini kasulod
1: di gyan
0: pusa kita
1: no. Pwede kanundaan dito
0: tuluyan. Atong sayro na dugang detalye katropa ang Pilip imo na live report. Lami ba yung litsyon katropang Pilip? Problema kay di man pasudlon?
2: Atay. Biyagod, katropang Roel o katropang Chris kay full force ang City Veterinary Office sa LGU Jansan kalabutan sa pagpantay sa mga entry o exit points sa General Santos City padulong sa mga nagkadaiya probinsya aron nga pahugtan ang striktong pagpatuman sa pagdili sa pagpasulod sa mga buhi or mga pork products sa siyudad sa General Santos. Kini human ganing natala niniaging milabay ng mga simana ang kapin sa 100 ka mga baboy nga namatay tungod sa gituuhang ASF katropang Ruel o katropang Chris kon African Swine Fever. Pero ang maong impormasyon sumala pa sa probinsya sa Barangay Moloy sa Surala, South Cotabato padayon pang ginaimbestigahan. In fact, niniaging simana gipailawom na sa sample test ang mga nakuha ng mga bahin sa baboy nga namatay aron masayran kung ASF pa ba. Though dili pa man confirm gyud katropang Ruel o katropang Chris nga African Swine Fever ang ikamatian aning kapin sa 100 ka mga baboy, pero padayon ang masusing investigasyon o ang pagtuki aron masayran. Pero sama sa itong gikaingon tungod kay gituuhan lagi nga ASF ang nasampit nga kamatayon aning mga baboy ang General Santos City na niguro nga dili masubli ang nahitabo sama kaniadtong January 2022 diha sa may barangay Apopong kundiin kundiin ubay-ubay gyud ka mga baboy ang gikumpiska sa ato ang mga otoridad human nga usa ka baboy ang nasayran nga namatay tungod sa ASF katropang Ruel o katropang Chris. Kahinumduman nga sa maong impormasyon sa maong panghitabo nga ang lugar no, na kadunay natala nga kaso nga ASF tungod sa maong baboy. So ang gibuhat sa ASF ato ang tanang mga hog raisers o mga buhing baboy nga gibuhian dito sa maong lugar ang gikumpiska sa ato ang mga taga City Veterinary Office dayon gilubong nga buhi. Ang gibuhat ato milabay pampipila ka semana ay hang gitugutan ang mga nasampit nga makabuhi pero dili na baboy manok ang gihatag sa ilaha katropang Ruel o katropang Chris. Hinungdan nga batod pa sa mga apektadong hog raisers labing apektado ang ilang panginabuhian tungod sa nasampit nga insidente.
0: Katropang Pilip, ano ni, tanan nga entry o exit point. Bukpasabot apil ang Makima area ng entry exit o diri sa may gland.
2: Exactly, katropang Ruel.
0: So, walay ditsun magikan sa gland, magikan dito kang Mayor Yap.
2: Ano, diligid tugutan, katropang Ruel. In fact, sukad ka to nagka-issue against ASF diri sa Jansan, wala ginaalaw ang mga lechon, mga pork products, ingon man mga buhing baboy nga isulod sa dakbayan gikan pa sa laing area. So kada gipatuman to continuous katropang Ruel og walay paglift or walay pagtangtang sa maong kabanduan tungod na ginaapektuhan na ang General Santos City. karon mas gipahugtan sumala pa sa City Veterinary aron nga dili matakdan na usab ang Jensen. Do dili pa man confirmed pero naniguro na gyud ang City Veterinary Office katropang Ruelo katropang Chris gani sumala pa sa nasapit nga buhatan nga sa kasamtangan adunay mga personnel sa ilahang opisina ang naka-standby sa mga checkpoint sa entry o exit point. Jensen Padulong og Annabelle going Tuglan, Jensen going sa Davao, ang Jensen going sa Makima area katropang Romano katropang Chris. So sa tanan nagpahinumdum usab ang buhatan nga ugaling madakpan nga mosulod og mga four products or buhing baboy sa dakbayan. Kining siguradohon gyud, I mean like matud pa lauman nga kumpiskahon ang ilahang mga dalang produkto katropang Ruel.
0: Bisag-bisag mga process, for example ang Davao chorizo lami magina diha, di gina pwede makasulod.
2: Hiligit siya i-allow katropang Ruel nga ipasulod. Actually nakikoordinate usab sila sa mga bus terminal nga sutaon og maayo ang mga dalang gamit sa mga pasahero katropang Ruelo katropang Chris. Kay nungduman niniaging tuig adunay usa ka individual nga gidakop sa tong mga otoridad human nga nakumpirma nga nisulod o ginagbutang og mga buhing biik sa likod or compartment sa iyang sakyanan katropang Ruelo katropang Chris. Wala nagdugay, gidakop ang nasampit na ang baboy nga dala niya gikan dai sa Gland Sarangani Province o gikumpirma nga ginadala o ginapalit ang baboy gikan sa Gland going sa Jensen tungod kay barato ang baboy o diri ginabaligya katropang Ruel sa usa ka lechonan nga nahimutang sa barangay San Isidro.
1: Ay alam na, alam na.
0: Kaila na ko ada. Kamo na ko asa. Lami pa ba ilang tiplada?
3: Okay.
0: pero at least dili pwede ang manok, walay labot ang manok mano.
2: Wala pa man noon katropa ang Ruel, wala may abiso.
0: Nangutana na lang ko, kay basi na ibihag dito si Mayor Yap, dili pwedeng, pwede na igihapon isulod sa Jensen ang iyong bihag.
3: Atay.
0: Kay magpasabong naman daw siya katropang Philip.
3: Atay.
2: Oo, lagi katropang Ruel, viral karon na nasampit nga mayor human ang ihang post. Pero wala pa po magdugay, gidelete sa nasampit na mayor ang ihang post. Kamatod pa, tung Sabado, gisugdan nagbalik ang operasyon sa mga sabong.
0: Wala na to siya, it's a prank.
3: Atay.
1: Istriyahe mo, mayor.
0: Kumusta? Murag gagrabi, blue-blue, magigkaing sky katropang Philip. Pero ting inita karong panahon na.
2: Yes, katropang Ruel, exactly. Ganina ganing alas 5, nagsugod og pakita ang Haring Adlaw o karong mga orasa, peak hour katropang Ruel, pag alas 8 na sa buntag. Grabe nga init atong nasinatian sa dakbayan sa General Santos. Paunang karong mga orasa, abiso sa atong mga eksperto nga magdalagi hapon o mga pang-protekta sa itong kaugalingon, payong jacket or kano, aron na di maapektuhan ang grabing init. May nalang kay diri sa Jensen o sa Pilipinas, normal paningina ni katropang Ruel compare sa laing nasod, kundi grabing heatwave bang ilang nasinatian.
0: Lucky. Sige, pasalamat Ramunda kay makaya-kaya pa na ito. Ramunda, gwapo imong suot ka ron kay pang ano dina? Pang
1: summer.
0: Pang summer, pang ano sa init ang imong suot. Attire. Yan. Pero murag duda ko na niyong gitambayan sa patrol ba? Murag kananan na po na ba?
2: Alangan kay si Toto o gutom na daw.
1: Lingsan na saan.
0: Salamat sa report, Katropang Philip.
2: Basta na ang report, gikan sa patrolo garon magpabiling healthy, tumaro na sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
4: Bullseye! Bullseye!
0: You know! 7:57 ang atong oras. Sa atong pagbalik, agay!
1: Andam na ba mo?
0: Andam na ba mo?
4: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Nindot di, isgutan na to karon sa imong tanaw sa impeachment trial karon. Alisa na to ni? Absuelto, Elisa Chip. Absuelto o convictado? Paliw ko diya, be. Kay mama na tong mantra, ario-ario.
4: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado?
0: Ako na itong pangutana karon sa imong tanaw sa impeachment trial karon, BP Sara, absuelto ba o convictado? Mugsugod ang trial unyan alas 2 sa hapon.
1: Okay.
0: At tangin ninyo na mga kagilaan ng ito pag-cover ni Ana. Inubaran ang XFM Mega Manila. Bago na po din tao nagselebrar silang usaka tuig nga anibersaryo. Kauban ang tuang station manager nga si Sir Buddy Oberas o ako ang paborito nga DJ nga si Ma'am Erica Balagtas.
1: Paborito na ni mga katropang Ruel.
0: Yes, dami picture duha. Pero ang among picture, wa lang siya naggakos sa kuha. Klaruhon talaga na. Ang kung naggakos man o namin naggakos sa kuha nga picture, AI na, AI, ha?
1: Ayun yung pasang hinli, ha?
0: AI na, sama tong akong gipost, AI to, AI.
1: Basta, kung naimog gakos, AI.
0: Basta, AI na tanan. Tay maggakos, tay maghalok, na AI na tanan.
1: Ayaw magtuwa na, ha?
0: Ayaw magtuwa na, AI na. Kaya dali na kayo magbuhat karong AI.
1: Bitaw?
0: Basta, mahulog ta, slick tag, ali.
1: Balit ang ta.
0: Alas 7:59 ato sa palutson ang ato ang The Secret of Health kakuban nato mismo ang atong President CEO Doc Ramelito Oy kining abahin atong kariño sa Sundown Plus Gold.

0: XFM.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaon o mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga buko.